Alright, ibaranga njalo ke namhlanje I my selection isula ngaye ke u3 noma ke kusula ngaye ke u2 o'clock yakena ke u3 kodwa kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM. Kamla musiya bonga isibongo ngamjwaqa siyabonga kakhulu ke wonke ama voice notes sesa wathola ke kulona ke usuku lwanamhlanje na kanjani ke ngesonto elizayo ngesikhathi esifanayo sobe senza okufanayo two ke kere ke u3 makuthi ke voice note yakho ingenanga na kuphindu zami ke nangesonto elizayo ezingike zenkinga ke engiba nazo inkosi yami khona abantu engiqaphelayo hlezi becela ingoma but ihloko sengoma uthola ukuthi abasazi uthola ukuthi ke ngibani nenkinga ngasohlangothini lami ngibheka ingoma ngizama ukubhala lokho okushoyo kodwa hayi lutho ukuthi ke ivele then ke ngicine ngakwazanga ukuthi ke ngidlaleke leyo ngoma so please ngiyacela mangabe ke usithumelela ke ivoice note akube ukuthi nesiqiniseko sesihloko sengoma kuyenzeka komunye ke abe nenhlanhla uthole ukuthi ngisearch impela ngibona ukuthi lokho kade kusho ngathi ke kuyahambiselana kugcine kuyikona kodwa noma uthole ukuthi isikhathi sihloko sengoma kusisona kora ke kuya kube ngcono uma ingabe ivela kodwa utsho ukuthi sivela ngendlela ekuyilento le ayishoyo so ezinye zezinkinga ke engitholi ukuthi ngiba na

0: esiningi bamazelayo emthandeni. Ngisalele phezulu emambhedini, kodwa-ke ukusinda ekuguleni engakwakungithethe kwaze wafinyelela ukuthi angiyohlala emthandeni emzini wenkosi. Ngaseshakazile-ke ngihlalile khona isidenga.
1: Ya.
0: Yebo.
1: So, ukugula kuni lokhu okukuphethe kuqala kanjani? Sukaphi indaba yakho?
0: Kwakuyisifo baba sokuwa. Ngiyiwa impela mhlampe ngosuku mhlampe ngangiwa noma ka-5 ngosuku. Uma kuphuma ilanga nje ukufa kudili nami sekudlule iy'nyanga engihambe wonke umhlaba.
1: Ya.
0: Ngithi impela umama imali wayeseyikhiphile ekhaya yayifika labo 20,000 ngoba ushembe wayingaziwa. Kwakuyinto engaziwa nje ukuthi ushembe ukhona, into eyayiziwa ngendaba. Sasizwa kuthiwa ushembe wandiza, umama wayenaleyo nkolelo ushembe wandiza. Kwaze kwafika ekugcineni ukuthi behambile beye emsebenzini, ngasala endlini karawundi.
1: Yeah. Lase
0: ngangisele khona ngase ngibasa umlilo. Umlilo ngahlala phansi ekhaya, kwakungakholwa yengekho umuntu oyiNazaretha. Ngabasa umlilo ngahlala phansi ngase ngiqulela phakathi emlilweni. Lapho engasha khona impela nje, hhayi inyama yomuntu ngakithi bayazi nonyuka kanjani. Ngoba kwaphela kwasala ithambo nje lodwa.

0: isaha leli lokungumba labila itozokaminyalala. Ngakubekile impela ukuthi uDokotela Meshiku yena uzokwenza lo msebenzi. Bawulesine uDokotela waze washayela upingi wathi hayi bo, nangu umuntu phela lana ehleli. Manje lo muntu lona ufuna ukulungisa yonke izinto zakhe sekusithiwe. Sekusola ukuthi kuphela kufike uDokotela. UDokotela wathi cha noma kanjani ngolesihlanu yezo. Kanti ngolesine lo muntu futhi wayevinjwe uNkulunkulu nje wasekuphakameni she. Owayezo uyena ozokwenza lo msebenzi. Ngolesine ebusuku kwathi ngo-9 kanje bafika odokotela laba basebusuku abakhipha basemini yabona.
1: Yeah.
0: Bathi befika bafika bashintsha amabhandishi basijova banika ukudla kanjalo sekuphelile nje baba kuphelile ngempilo. Kuphelile kuyingquba kushuthi into engekho. Usekhona ba?
1: Yes, sikhona ba.
0: Yebo. Kushuthi ke ma kwafika ubuthongo nje mhlawumbe kwakulakuna. Kwafika ubuthongo kumina nje okwathi ziwa la, angibazi nami ukuthi ngangithathethi ngoba kwafika nje kwangathi impela ukuthi zinga ngathi kwangathi ngiyaphuka. Aphupha umuntu owangena ngomnyango wayegqokwe umjiva omhlophe umude efakele izinto lezodokotela lezi zokutheka. Kanti angiphuphi into eyenzekayo phela nje ngisithekile. Wangena lo muntu waqalaza ngapha nangapha ithe suka wathi sebuka lapho engangilele khona waseqonda lapho engangilele khona la wafika khona wambula ingubo. Wasebamba la emlonyeni wathi eyu mfana ukhala kangaka kanti ulimele kangaka. Wasekhodwa thina besizwile emazulwini ukuthi uzonqunywa umlenze. Ngeke uze unqunywe umlenze, uzohamba ngemilenze yakhe emibili ungazisakhali. UNkulunkulu usezwile. Wasephuma lo muntu ehamba, angimazi ukuthi kokubani ngoba ushembe umuntu wayengazeli. Uma ngiphaphama ngayibuza ukuthi ungabe uvani lo muntu kodwa ongahlekisa ngami nginjena kodwa ngoba umuntu nje shuthi impilo yami yonke esengeke ngisakwazi ukuhamba sengohamba ngo-chair noma ngohamba ngomlenze wensimbi. Waphinda lo muntu wabuya lo buthongo bafika futhi waphinda futhi wabuya. Wayebuya wabuye ephethe isikhwama ngapha waphethe isikhwama esibriefcase ngapha ngathi ephethe isikhwama esisebenzelayo wafike wabeka iy'khwama zakhe phansi wafike wathi mfuna sengibuyile ngiphupha kanti angiphuphi into eyenzekayo.
1: Ya
0: usekhona ba?
1: Yes ba.
0: Kanti into eyenzekalayo ma ebeka phansi iy'khwama zakhe wasethatha isigqoko sakhe wathi mfana wami hlala ukhala kakhulu uma bekujova udokotela noma bekushintsha ibhandishi. Namhlanje ngeke ukuze ukhale. Ngizokufaka umjovo wami wasezulwini. Wasethatha isigqoko sakhe esimnyama wasibeka esifubeni. Esifubeni sakhe. Ma esibeka isigqoko esifubeni wathi umjovo le ngujova ngawo. Le nto yaphuma emaphepheni sikusoleze nezindaba zonyazi. Abasenalo umphepha ngisokubhale nje kanjani. Wasebeka isigqoko sakhe esifubeni wasethi umjovo le ngujova ngawo. Waseqaqa ibhandishi, ibhandishi ngale sikhathi esiqaqa wayeqaqa ngangiso nje kugidaza kamnandi kwangakuhlungu. Umaliqaqa uyena leli bhandishi walikhipha walibeka phansi wasekhipha indwangu yayimhlophe. Wasesula esula ithambo nala phezulu kusuka phezulu kuya phansi esula ithambo. Ithambo leli lomkanja.
1: Ya.
0: Kuyilona esisele. Wasethatha into wasevula la esikhwameni sakhe. Uma ivula esikhwameni wakhipha into eyiwucingo endana waseseyithatha ibeka emlenzeni. Uthe ma ibeka le nto wathi waseyibuka waseyivuma ngekhanda.
1: Ya.
0: Wathi le nto liyakuyona ucingo unginika yona umthambo omusha. Ngifakele imithambo emisha ngoba imithambo yakho yonke ishile iphelele ziko.

0: engizenzayo ngoba nekhaya engilitholile ikhaya mina ngizalwe ngalazi kodwa ngangazi futhi ukuthi ngoze ngilibone ikhaya lakithi kwangqoba ngiqala ukuya enkosini uThingi inkosazane kanti uThingi inkosazane sezokhuthama umayo futhi engathandi ukuthi noma engasamazi ubaba lapho engakhona ukuthi washona ngathi
1: yes
0: ukhona ba
1: yebo
0: kodwa kuthe khothameni kwenkosi inkosi le ishinti ibhanje uThingo sekuhlale unyaka
1: ya
0: yekutheni ushendele baba akafi ngithethe ngihambe ngenkosini unyazi ngihamba ngiphethe u-5 rand sengidelile ukuthi kushuthi isibongo mina kushuthi ngiwakangcobo nje ngegama ukuthi ngatshelwa kuma uma ukuthi ngiwakangcobo kodwa nje angikwazi ma ngifike enkosini unyazi ngithi ngiletha u-5 rand ngithi ngiyanikela kwewetafula inkosi yavedaleya yabheka ngakumile yathi namanje uyihlo akamtholi yathi hamba hamba uyihlo uzoqhamuka khona lapho uyihlo ubaba ngamthola khona ekuhleni wayiqhamukela ekuhleni
1: haw egcekeni
0: yebo baba wayezela yena ekuhleni hambe sifuna ingane yakhe ngingakuthatha ngikubeke kithi
1: bengcobo kulungile asibambe manje yabo lezi iy'nkulumo oziyikhulumile ngicabanga ukuthi nomlaleli wezi lomzansi uyagculiseka masikhuluma ngale ndaba kaShembe ngoba uthi uma uyichaza sezize zamtatha izinto engizizwile uyikhuluma ziqinisa ukuthi uma uthi uShembe uNkulunkulu kweyakhe impilo uneyizathu eyidala lokho usuyibekile futhi izathu sengizizwile nengikholelwa ukuthi nolalele nobelalele nayo uyagculiseka ukuthi kungani sithi uShembe uNkulunkulu ngicela ukuyibamba la Ngcobo bese ngidedela abanye abalaleli beshaye befakaze nabo ngoNkulunkulu owuShembe unyazi lwezulu
0: yebo baba
1: awakho mhlambe okugcina nje ongaphetha ngawo
0: hayi ngaphetha ngakho baba ukuthi abantu eyi abamthandi uShembe uShembe yasindiswa sekutheni ngoba khona imibuzo iyibuze yayisuthi noma mhlampe nami ngiyibuze wona ukuthi inyama womuntu khona yini la idayisa khona la emhlabeni noma seshabelwane ngoba ukube loShembe akekho baba ngabe angihambi ngabe ngisinqe sengisho ukuthi wefethu noma ngabe kuthiwa kunjani vele uNkulunkulu uyathuka ngisho ka-Israyeli uJesu wayithuka namanje uShembe ngeke ngathuka ngoba uthuka futhi ngemsebenzi yathi inyanga yezulu leli ibandla ngeke likhule ngaphandle kwentamba intamba yokhulisa leli bandla noma ngathi bengathini inkulumo yonke into abayithandayo uShembe kodwa uShembe sohlale idalo ngithi ngiyabacela abantu ukuthi ngiyabancengele ey'dalweni zakubo ukuthi uNkulunkulu ebakhombise ukuthi nangu uNkulunkulu.

Mhm. Kuyimanje ke sila ezingxoxweni esiziqala ngalomzuzu lapho sixoxa khona ngemsebenzi emihle esiyenzelwa uShembe imihla yonke lena njoba kaduzwa nje nomfoka ngcobo exoxa olwakhe udaba nami nginolwami nawe futhi unolwakho olwami ke ngeke ngiye kuluxoxa ngiyoze ngife ngidamane ngihlale ngiluxoxe ngoba ila engabona khona ukuthi oh mina umuntu angisamthembi nje mina uma ungathi angithemba umuntu mina ngisho ngiqhamuka umuntu angidisappointe anginandaba ngisho ngangidumaza okungakanani anginandaba ngoba ngadumala kudala uyazi ukuthi ngisho umuntu umkhonzile uzwe kuthiwa kade ekhuluma ngawe kosibanibani ethi angiseze ngasho ukuthi awu usibanibani naye ngimkhonzile ngaba nenhlanhla yokufunda isifundo sikaJesu angithi bathi amagama ayinkosi alandela awokugcina ngaphambi kokuba ithi kufeziwe bathi kukhona igama eyalibeka yathi awu Judas nawe pho yayisishiya kanjalo ngafunda ke mina isifundo ngasheshe ngathayima uNkulunkulu wangenzela umusa ngasheshe ngakuqonda ukuthi umuntu uyakusiza uma ethanda mengathandi futhi angakusiza umuntu uyakuthanda uma kuvuna yena ukukuthanda kwakhe ukuthi kukhona la okuzosiza khona umuntu uyazwana nawe ngoba kuwukuthi ukuzwana kwakho naye kukhona okumsiza ngako so ungayithatha impilo yakhe bese uyincikisa kumuntu kodwa ukhona yedwa engimaziyo ongaguquki uShembe unyazi lwezulu hayi akaguqukanga ngiyake ngingafuni ukukulanda konke kusenzeka

kusasu ukuthi kwasukaphi kwayaphi kwayaphi ngoba nami ngesikhathi iqala yonke le nishinishi nami ngangine inkani yami vele yabona ngesikhathi iqala yonke lento yohlela ukuthi ngizobulawa hayi vele nami ngangine inkani yami ngoba ngiyazi ukuthi ngiphila neinsizwa ngiyazi ukuthi ngiphila neinsizwa nje kahle hayi ngayixhuma futhi ukuthi hayi weinsizwa ake nisondele ekhaya niphathe izipuni zokuphaka neizipuni zokudla namapleti ngobe ngathi kuzodliwa manje yavele yakhuluma lapha endlebeni kimi indlondlo yomusa yathi wena mfana wisilima biyathi yazi bengithi wena mfana uhlakaniphile kodwa sengikubona ukuthi wisilima iyaqale ngithusa le nkulumo isithi uma ucabanga kahle phakathi kwabantu abase kwamashu isentuzuma iselindelani nabantu abalayisangweni mawucaba ngubani ozofika kuqala kuwena laba bazokubulala nalawa nale backup oyibizayo ubizi useshowe ubizi backup ekwamashu kodwa abantu abazokubulala nabo esangweni uma ucaba ngubani ozofika kuqala kuwena kulaba abantu babiza abakwamashu nakolindelani nalaba abalayisangweni ngathi mina sengikhuluma ngedwa ke manje njengodlanya ngathi mina ilaba basesangweni angithi lo muntu uziwa yimi ngedwa wathi he uyazi mina nguwena mina bengizothatha ucingo ngifone ngitshele laba bantu ukuthi hayi yekani sekulungile laba bantu abazongibulala sebejikile uma ufuna mina ngikusize tshela laba bantu lento engiyishoyo hayi ngithatha ucingo ngithinte enye insizwa eyayiumkhuzi wamagadi angithi ngangihamba namagadi phela iy'nsizwa lezi kodwa uma ngiye ekhaya-ke ngoba ngazi ukuthi ekhaya zikho izitho bese ngiyihambela nje hhayi ngitshela hayi madoda hhayi sekulungile sebehambile la bantu okay sure angikho-ke lapho ngila isithi-ke le nsizwa hawu nganeda engalibeka phansi ucingo ngilibeka nje phansi baqhamuka enye imoto iletha abanye futhi basufuke bachithwa nabo la babekwa lapha esitobhini hawu kanti yini le ngakwenze njalo angingaqondi njalo kwanqindina sibhakela isithi le nto ekhulumayo uthi lo muntu kimi tshela amakhosikazi ney'ngane bafaka umnazaretha ney'ngane niyifake iy'ngubo zazo nifaka ningubo emhlophe nonke egcekeni sesizosebenza manje ngibatshele ngithi mina faka ningubo emhlophe bayifake ebese ngibuyela ngoyihlalela kuleli itshe engihlala kulo lapha egcekeni ngiyiqhwakelele ngithule nje ngibuke ziviliyele iy'nsizwa zithi kukhona ingoma eyiculo enye insizwa ngiyazi leya nsizwa yayibhula isihlangu ngaphakathi nangaphandle ukuthi isaphila yini ma isaphila ngingathanda ukuyibona ithi lo mthakashana sizombamba simbulale ngezandla namhlanje yayigiyisho njalo isibhula ngaphandle nangaphakathi uyibothe idlile lento eyidlile bathi laba abanye lo muntu unesibindi mbukeni ukuthi usayihlalele nje angazi ukuthi ngangibezwa kanjani la bantu ma sengicaba ngidistensi ababekuyona la ngaphesheya kwasekhaya akufuni ngabe ngangizwa yonke lento ababeyikhulu kodwa ngangiyizwa uthi omunye-ke indlebe yomuntu umesezofa izwa kakhulu neso lo muntu umesezofa libona kakhulu uthi omunye mina ugogo wami wayekwazi ukubona sisekhaya empangeni ekwazi ukubona ebuhleni ukuthi sekuphuma imigidi akwazi ukubona ukuthi ezwe ukuthi lithi izwi lenkosi elele phansi egula ethi hayi bo nansi inkosi ithi ebuhleni bafone babuze laba basebuhleni ukuthi lithini izwi lenkosi lisho izwi lenkosi lithi kunjengoba ugogeshe elele phansi o umuntu uma sezohamba ubona konke uzwa konke hayi kushuthi sengiyahamba isithi le ndoda kimi ya sekuyisikhathi somthandazo ngoba bafike ekuseni ngopha 6 laba bantu sekuwu-9 isikhathi somthandazo ngizobabamba kanje laba bantu ngeke baze bangene kuyoze kufike mina ngizokulanda hayi wena hayi suka hayi ayisiyawajika amakhona ngase ngibiza isonto sangena sathandaza namakhosikazi hayi ngase ngiwatshetha ayihlalani-ke engani zakwethu silinde sibothi kuzokwenzakalani.

ekhaya sikhuluma ngalento wayethi umfundisi umfundisi u ungidi ethi iteleportation itelepathy okho iteleportation ukusuka komzimba uye kwenye indawo ngaphandle kokugibela imoto ukuteleporta lokho le itelepathy ukukhuluma nomuntu ngomoya ekwenye indawo nawe uwenye indawo kodwa nixoxe impendulo niphendulane sakhuluma nenkosi unyazi lwezulu ngaleyo nkulumo ekuthiwa itelepathy siyaxoxa nendaba yonke siyayiqeda iyangitshetha enza lokhu useyafona umfundisi Ntombela uthi tshela amakhosikazi nonke nifake ingubo emhlophe egcekeni ngithi mina sesikwenzile lokho uthi ngena ngenhla ushisa impepho lo muntu ohlala umbikela uma wenza imisebenzi shisa impepho kumtshele lokho ngithi mina sengikwenzile lokho uthi haw kushouthi uyisangoma nawe njengami ngithi hayi yakusona isangoma ikhona indoda ebidamani ngitshela uthi hayi uyangehlula ke uma ukuthi kanti usuwenze konke lokho wayiseda ke sihlale silinde ushembe uzokukhipha ushembe kuleni le nto ayishilo wathi kimi uzohlala ulinde mina ngizofika ngizokukhipha sebeyangibisa ngiyasithatha lesi sihlangu ngiyalithatha lolu bhoko ngiyakhona ngikhumbula kahle ukuthi kwakuqeda ukuphasa u-5 sayibheke nje kancane ku-6 khumbula ukuthi le nto yenzeka ngesikhathi se-COVID amaphoyisa awekho ngoba ngathi noma ngifonela ukapteni ubiyela wasembongolwane ngimchazela ukuthi nakho ngihlaselwa abantu angazi ngenzeni kanje wathi yena eyi ngiyakuzwa majola kodwa inkinga engibhekene nayo e-police station amaphoyisa akhona awu-2 kuphela angenayo i-COVID and lawo maphoyisa nje aba u-2 kuzophoqa ukuthi kuvalwe isiteshi ngeke kukwazi isiteshi ukuthi sihlale sivaliwe kungekho muntu e-police station ngithi mina hayi ngiyezwa ngithinta ikhansela lithi ikhansela hayi nami majola ngisaba nanokuphendula nje ukuthi abantu bangizwa ukuthi ngikhuluma nawe kwakuse ujobe usithola wathi hey uyabona la abantu uma bengangizwa nje kwayiminti ngikhuluma nawe bazongibulala ngithinta induna ithi induna hhayi ayikho into esizoyenza ngoba nenkosi yesizwe kade isifikile ithi izobuza ukuthi kanti kwenze njani bafike bayethuka bayibiza ngaphansi kweyiketi ikama wayo yaze yaquleka inkosi yesizwe ngalelo langa yawa selokhu yagula lokho inkosi yesizwe angikhumbuli kuthiwa inkosi yesizwe isindile lokhu iyadunguzela njalo angazi laba bantu bayilungisa ngani leya nto selokhu iyadunguzela lokho phela inkosi angikhumbuli kahle ukuthi sike yaphinde yaphila impilo kahle emveni kwalapho kodwa bawungikhumbuza abanye abaziyo ngoba phela uhlelo lolu balilalela abantu bangasekhaya bazi kahle khona engibaziyo nje olungabageja abalithandayo futhi abathi siyayazi indaba yakhona ushembe owayenza ushembe ezweni lethu uthi ke ma ngifika sebesiqungileke isibindi bangibiza kwanede kwabe ukufika nje bangibingelela nje kuphela base beyangungunga bangifaka esibayeni abantu ababengaphezulu kokwa-300 sawona wemajola bathi mina yebo kwanede kwaba ukuthi yebo kwakhala ucingo lapha ephaketheni kimi nangumfundisi uNtombela wathi kimi guqa nangubaba khumbula ukuthi ayikazi zingifonela inkosi kusukela ekuseni upa-6 befika laba bantu ngoba besafika nami ngangingazi kwenze njani kodwa zathi ziya ko-8 kwase kukhomba ukuthi impela impi udlame liyaqhubeka liyanda sekukhona nabantu asebeshayiwe sekukhona nemizi esiyisha kanjalo kodwa zathi mazithi lako ma bengibingelela eyisiyafona kade izwile inkosi le ndaba ekuseni ngo-11 kodwa ngaze yangixhuma ntambama ngo-5 ngesikhathi sebengibiza ngqo angithi bekuthiwe kuzothi uma sekuqala ukuthi hwa kancane bese ngiyabizwa ukuze ozogadla kuqala kungabonakali ukuthi ubani bese bengithelekela bonkeke okay ebese ngifika ngiguqa ma esho umfundisi lithi izwi lenkosi ke uthi ubaba kuphi bangibiza ngilapha kubona labantu la ngathi ngisathi ngisaphendula lasho kanye izulu kanye kodwa once kade lingenalutho lingahlomile lasho kanye lekunde qu kanye lase lithi phayi phayi eyintabeni lapha hheyi ngababona.

ngama millions and millions mucabanga yini enze ukuthi uShembe angakushintshi for this long ngathi nami ngangazi wayesethi kulungile uyiphathe kahle wahamba ngeke ngimkhombe lo muntu noma ngingahlangana na ngeke ngisamkhombe mina ngokwami deep down ngeke ngikufise ukushintsha ngeke ngikufise ukuthi ngithi baba ngiyacela Nkosi yamakhosi ukuthi umlobokazi uhambe sagcobile njoba ngisemuhle nje ngingakoni bengicela Nkosi ukuhlala phansi ngelusa inkomo ekhaya kodwa bese ngiba nento ethi uma ucela ngushemba kazi ushemba kaboni ushemba uyazi ushemba uyabona uyena oyosho angithi uyena owasho akuwena owayisukela wathi cela ukuzosakaza la uyena owathi woza la umucaba ngakazi ukuthi wena usunesikhathi esingakanani la uyena koyosho hlala ulinde yayisithi Inkosi kimina lokhu kulwa okukhona impi yakini endala le majola kuyona into entsha ngeke ngayixoxa ke emasabatheni ambalwa ukuthi sekuhambe kuhamba kwathola kathi lesi sigodi sasingihlaseleyo sasilwa nesigodi sakithi kwaliwa kwabulawa abantu so sekuyeke ukuthi uma laba behleli ndawonye emcimbini bephuza kumnandi ebese kuvuka laba abadala bethi seniphuza ndawonye senidla ndawonye senihlala ndawonye thina safa sifela lezi godi bese kuyaliwa kuyaxatshana ngagcina ke kuthiwa kuyinduna kukhona kokukolekwayo ukuthi kulungiswa le nto exactly Inkosi eyayikhuluma yayisingiyalela ke Inkosi ukuthi angisuke kuleya ndawo angihambe ngiyokwakha kuphi ngifike khona ngenzeni kuningi ke ngeke ngisakuchaza into engiphatha kabi kunako konke ile yokuthi kwankomo lezi ezalinyazwa imoto zilinyazwa imoto nje kade sikhuluma ngazo nogogo izolo ngolwesihlanu sikhuluma ngazo kwaku-October ngithi mina gogo ngoba sengiyithengile iy'nkomo ngibala nalezi y'nkabike lezi kade ngizisho ukuthi ngayi sikazenziwa isihlangu yazi lesi sihlangu sinani njengoba wathi yathi Inkosi kumini ikhuluma lapha nami yathi angithathe sona lesi sihlangu siyihlanganise zontathu lezi y'nkabi lezi ezazenziwa umsebenzi ngalela langa angazanga mina ngangingazi the sengihleli kahle ekhaya emathola amnyama ngelinye ilanga sengisibuka la kwasi kwale ewumzondo lapha ngaphansi emagabeleni wayisefaka le eyinkone kuvela yona iyona evelayo la bese kuthi kubopha wabopha ngale eyayilunga eyayiyisigodo sikagogo le eyayiwumzondo kwakuyesigodo sikamakoti umanzama le eyayiyinkone ngangipha ikhehla eliwumkhulu kakhokho wami ukudla wayesethi thatha lesi sihlangu kube yisona ozoxosha ngaso lezi zitha ngangiphethe sona bakutshela abangibona ngangiphethe sona ngapha ngiphethe ubhoko lwami ngapha ngaya kubo ngathi ya isishile into yakamayeke sathi ngeke bekwenze lutho ngase ngisukuma ngathi ya nithi kunjani khulumani phela naku ngikhona namhlanje 2026 ngisaphila leminyaka isithupha njengaphezulu uShembe wangipha ngiphilela yena ngoba ngokwabantu ngafa angigabazi futhi ukuthi babeyokwenza ngoba bakhona abantu esebeke bakwenziwa babulawa bashiswa bebulawa ngalendlela nami engangizobulawa ngayo so angigabazi lokho zazi lokhu yimili izalo kwazi zithi kulungile ibulaleni ingane kamajika ngoba engasekho umadlamini ibulaleni kodwa thina esingomakhelwane bayo siyazi akukaze kufike nyanga lapha ekhaya akukaze kufike mthandazi lapha ekhaya yonke into yalapha ekhaya yenziwa ngosontweni yenziwa ngolala nathi yenziwa ngovuka nathi
kuhanjwe isabatha lapha ekhaya, kuhanjwe umhlangano lapha ekhaya, kushizele kwase siya eNazareth. Wathi umfana wena gogo ayikho into ekhulumayo, sokushaya qathakele enhloko yakho, sikushanele ngayo khona manje phansi.

zulu bathi lengane izinto enazo iphiwa ushembe unyazi lwezulu mhlambe ngikhuluma ngokugcina nani njengoba ngikhuluma mhlambe ngiyagcina mhlambe ngokugcina bathi lengane konke kwenzayo suke emuva awukho umsebenzi wenzayo esingakwazi ukuthi owani iyeza izosho iwele ngaphesheya yithi gogo manje sengizokwenza ukuthi manje sengizokwenza ukuthi ngoba phela ukamajola lo uzalwa ukhokho wasendinga ithebe uxamulo bless abanye bathi uforce isikhaba ntombana bayigabisa umsuthu omnyama kwabasikhukhulu ucopha ncinde kwabamlombovu wathi ayibulaleni ngani ngoba ingasenabani niyakhumbula amagama esalikwazi sisho njalo sathi ibulaleni ngani ngoba ingasenabani kodwa thina esingomakhelwane bayo siyalazi iqiniso lempumelelo yayo iphumelela ngoshembe hayi lesi salikwazi namanje ngiyasithanda ma ngisibona ebuhleni umoya wami uyajabula shiye ukuthi sesigugile nje phela sizalwa ukhokho sesiguge ngampela indodakazi yaso-ke lesisalukwaze ngishoyo yafa ibulawa abantu ababezofuna umyeni wayo bayibulala bayishisa manje ngikhuluma ngento eyayizokwenzeka ngoba ngiyayazi ukuthi iyenziwa bayenza iphoyisa lifika nkathi namhlanje ngikhona ngiyaphila ngoshembe lezi inkomo ezishayiswa imoto uthi ugogo ezika umhlobo wami umfowethu wala ekhaya kodwa owayesekomalume bakhe ungemumva kwami ukomalume bakhe kwadladla uthi ugogo ke lezi inkomo ezakhe ngithi mina hawu gogo kanti sihlala selusa njalo sisuka sizingane silusa lezi nkomo ngoba zaziyisizukulwane seyinkomo eyindala zasekhaya ngithi mina gogo kushuthi sonke lesi sikhathi thina sikhula silusa silusela ingane silusela usibani bani thina singabafana bakhe simlusela iy'nkomo ngoba nakhe egezephi kubuza mina ngibuza ugogo ngithi mina wegogo ngesikhathi ngizosinelwa udwendwe lukamanzama ngize ngishoda ngenkomo nakho inkosi ize yenze iy'manga zayo nansi nenkomo yodwendwe ize ifa iklinywe intambo kanti umfana kalishayanga iforce thina sihlele endlini kanti inkomo iyafa ngaphandle saphuma inkomo isiphikhihlize umswane isithule lapho engathatha khona amanzi nesihlabelelo ngathi shembe uyangazi nyazi lwezukuthi le nkomo ngiyithole kanzima kanjani ma usuvuma iyife ngayithatha ngathatha indishi yenamela busisa amanzi ngayiqhela yavuka inkomo yami isishoba yathi phansi phansi emanxiweni akwamajola ngithi mina gogo ngize ngishoda ngenkomo nje ngize ngithi ngicela ukuboleka le nkomo unqaba nayo kanti uyazi ukuthi ngasibanibani angithi wena gogo sasithi masilusa lezi nkomo uthi ziyonisiza njalo ngelinye ilanga sezingisizephi nje mina basengize ngagana ngaze ngaphinde ngagana usibili zingisizephi kubuza mina ngibuza ugogo phela iqiniso fanele ukhulume ngelinye ilanga isuka kanjani isuka ngokuthi ngithi mina ngicabanga ukuthi ngoba iy'nkomo sezikhona sengiyithengile aziyilande lezi y'nkomo ey'hlala lapha kulowa muzi ngoba ezala ekhaya phela ukuze ikhokhele umelusi ziluswe zonke usethini ugogo uthi hhayi akunankinga kodwa phela qala utshele umnikazi wazo ngithi mina usho ubaba wala ekhaya omdala ngoba phela thina sasazi ukuthi iy'nkomo zakhe kanti yena uthi ezendodana yakhe ugogo wayenesilonda sokuthi ufisa ukulanda le ndodana ize la ekhaya so lezi nkomo ezayo zokuthi yenze ngiyaxakeke mina inkomo njalo uma izala izala amaduna yaze yashintshiswa ngenye nale yayishintshise ngayo yaphinde yaqhubekela phazala emaduna ngathi phela kufuna ingandi shuthi babuka abanikazi bomuzi ukuthi hayi ugogo uyayigeja le nto yingakho bengazandisi hhayi uma sekufika kumina bese ngiphuma ngithi mina igogo mhlawumbe sekwenza nokuguga kwakweni wena umuntu iy'nkomo

0: zala ekhaya engeyeni wale ekhaya eh wale ko malume bakhe ebe nesabelo kuthi thina sila ekhaya esesenza imisebenzi engaka ma ukuthi inkomo ikhona phela gogo shuthi yilahlile nikani mina hayi kwaba yihlaya ngaphuma kanjalo kwamna vele izinto zamafa angizithandathandi ngoba ziyakhulumisa yazi ukuthi ngaphuma ngama enhla kwesibaya ngase ngithi mina ayi baba mkhulu kodwa lo msebenzi wangithuma wona ukuthi ngivusele umuzi wakho ulikhuni buka nje manje ukuthi ugogo uthathe inkomo mina ngahlupheka la ekhaya khona ingane lapha ekhaya igane kwajiyane ngapha ngameva mhlophe yathi ma isihambe iyogana kwanqaba ugogo futhi nale nkomo kwaze kwaziwa isikweletu isisele yodwa ke manje yayisiyazala-ke yaphinde yazala iduna futhi yayisibekiswa kuluwa musa ngaphuma ngamanhla kwesibaya ngakulwesihlanu ngizobuya ngizela emsakazweni ngithi mina baba mkhulu ngicela ufike noma ngephupho umtshele ugogo ukuthi le nto ayibekayo ayinjengoba ayibeka kodwa ma kuwukuthi mina engironge ngiyaxolisa kodwa ma kuwukuthi ugogo le nto ayibekayo akabeki kahle bengicela ukuthi umkhombise ukuthi akayibeki kahle le nkomo uma ibeka la irong le nto kodwa isinqumo ngicela siphume kuwena baba mkhulu ngoba mina inhliziyo yami uyayazi wawungeke ungithume ukuthi angivuse umuzi wakho sebehambile obaba behambile omkhulu wawungeke ungibeke wazi ukuthi hayi nami ngiyiwuwa ngahamba ngezala emsakazweni ngasebenza ngaqeda ngasuka la ngaye ejudiya kwaku-Okthoba ma kuphuma ejudiya ngathi ngale nkathi sasino-MC Paul Obazi ezebika enkosini lokho wayekubika nakhiswa lezwe laze la veza ifoto lonyazi egona ingane eyisiphiwa kwakuyimini engangibahambise enkosini ngaleso sikhathi sinomshumayeli umajiya langena ucingo ntambama sekuphunywa hey sekuvele kwafika umuntu ude akuphelile wavele washaya inkomo lezela inkonyane wayishaya wayibhanqa nenkonyane ngemoto awu yiphi inkomo na ngithi phela ukushuwa leza sengithi sengiyithengile nami yikhona yiseka khumbula hayi kuthiwa hayi leza yilapha eyibekwe ugogo lapha useyibulela umuntu ngemoto haw ey'nkomeni zonke bezikhona uvele wakhetha zona nje wabhreka ngazo ngathi mina hawu kanjani lezi zami yisele le yiliswe khona kwabuya nkathi ukuthi hayi imina engikhulume nobaba mkhulu ngamkhombisa ukuthi le nto angiyithandi umbuzo wami uthi-ke ngase mina ngizolwa ngilweleleza inkomo futhi ngilwe nomuntu oshayisa iy'nkomo engizaziyo ukushayisa kwazi ukuthi zize yishayiswa imoto bewenze njani ngase ngizolwa ngilweleleza inkomo futhi mina okungezona ezami umnikazi wazo ethuleleni yena ngaphela inomninizo hayi angikho lapho asiyithathe ingcingo kusuka manje sibheke lapha ku-6 sixoxe indaba enhle lapho ushemba kwenzele yona oh sobe ngo-5:06 ithuba elakho nje kusuka manje nami sengikhulumile nawe khuluma usho nawe uthi usho ngani ushemba uwunkulunkulu kodwa ma ngithi mina ushembe ngiyamazi unyazi lwezulu angenzele kona angimazi yena siqu ukuthi uyinhloboni yendaba kodwa ngiyazi ukuthi uNkulunkulu ngangenzele kona 060 480 7164 060 480 7164 avuliwe amasango molo sanibona kuseni
1: molo
0: mshumayelenjani
1: hayi siyadlula kabi
0: hey kungconywana
1: mshumayele
0: ushambe ngutiyivale kancane irade khona uzokwazi ukuxoxa kahle ithutshana nakho yes yes sekungconywana-ke ya
1: mshumayele ushambe unkulunkulu
0: usho ngani
1: ngipha Eastern Cape mna ngokuhlala mhlaba e-Rustenburg
0: yebo
1: ngiphelelwa umsebenzi apha e-Durban uphela umsebenzi bekuhlungu hayi athi umuntu khouhamba uye enkosini ebuhleni kuyowubika awane

0: okwandixaka ndathi xa ndifika kuye futhi ndathe ndathetha naye uthi sukuthi wena ucela ukuthi mawubuye la msebenzi ithi wena ucela umsebenzi eyi ndaphatheka buhlungu ndathi xo wam ndizawucela umsebenzi ndizawufumanaphi wathi utata olapha ecanga kwakhe wathi
1: isho njengobisho
0: njengobisho wena ndathi mna hayi tata ndicela umsebenzi hayi yathi yona inkosi ikubusise wathi lo tata ithi amen ndathi amen nto ma ndisuka khona ndibuya ndeva intliziyo yam uthi thixo wam akwenzekanga nto bendiyifuna mabe ndiyobika lo msebenzi umnandi ndiwuthandayo usuke kum hayi akudlulangani uyabona msumele inyaniso endayithetha lo msebenzi ndikuwo ngoku awufani unzima kakhulu le ndiwusebenzayo ngayo izwi elaphuma lathi sukuthi wena ufuna la msebenzi ndizocela umsebenzi
1: manje muphi omnandi
0: kulona ndikuwo
1: umnandi kakhulu lokuwona
0: lo ndikuwo
1: wena wawuyitshetha umnandi loyo kuwona ngale yankathi
0: ndiyakuxala mshume ndandixala ukuthi hawu nanko endiwubambile kanti uthi hayi sukuthi ufuna lo ethi wena izocela omnye
1: Hey mwethu hayi yasibonga ngaliya kwethu kulungile
0: emshumayele bendicela ukunenzela into encinci mshumayele mshumayele unommelo mani umveza apha ndambhala kwi diary yalahleke
1: o uzondo
0: mshumayele
1: ubethe angasafike namhlanje angazi ke kodwa ke silinde mhlawumbe uzotheleka noma inini kusuka manje
0: inamba khe ndingayithola njani
1: uyabona nje ma ukuthi uphethe ngokungafiki ngizokubizela yona la ifonini uyahlala la ohlelweni
0: Amen.
1: Ngani yakwethu ngiyabonga kakhulu. 0604807164. Asambeni nje. Asijahe ndawo. Yisabatha, asijahe makofi, asijahe lutho nje. Asixoxe nje indaba kaShembe. Molo, sanibona ekseni.
2: Molo inkosi
1: yasizwa. Siyaliphilela unyazi. Ninjani nina?
2: Yaphila.
1: Mhm.
2: Usho ngani mangibheke emuva ngane yami nje ngavora ukuthi angahlasele kwamasa
1: yebo kumashelwa wena
2: ibizokubulawa ngani
1: hawethu
2: kodwa uShembe ngobe uNkulunkulu
1: namhlanje uyaphila
2: yebo ngisabheke ukuthi ngisho omakhelwane abanye ngisayibuza ukuthi kathi ngoneni
1: ngangoneni kubo
2: okuyibhekeni ukubushemba nyelani
1: ngaba
2: ngabe ngasala endleleni ngigaca ngamadolo wakhayibobo ngiweka ngifuna umndeni ngifuna lozothi nayingane kama banibani kwaqhamuka ubaba enyangeni ebusuku ngigaca ngihambe ngifuna ikhaya waqhamuka wangikhanisa sengikhala ehlathini ngesaba
1: esenyangeni
2: yebo wazongikhanisela wathanisani khona yingakho mina ngikushembe uNkulunkulu entweni engiyiyo engibheke muva uma ngingalanda ngingathi manazaretha ngiwele hlala kushembe ungamlaleli umuntu
1: ngayinaki indaba yomuntu naki indaba kankulunkulu wakho
2: bembulala uma ngibuka
1: bambulala ubuka
2: wamegcize kwami wathi masegcile wathi ngani yamsuka uhambe lokho babasekuhamba enyangeni kini wangikhombe endlini yesalukwazi engafika ngangena kusona ngahlali ibhize kwazi sathi angilwali ngithule
1: wawungakanani nje cishe
2: ngama ngingaphuntisi ingane yami ngangilako-8 years
1: usunangaki nje manjela
2: hawu namashumi ayisithupha nenhla
1: wayibongwe inkosi
2: ukubushemba engenani manazaretha ngithi hlala kushemba ngabe yivunguvungu zakucabangakanani amnaka umuntu ukubushemba engenani ngabe ngasala ngakubalelisa igaba ey'ningi ngiyihlekisa nto esikoleni mangiyinge nginalutho lokuxhoka hhayi manjwele hlalani mshembe ngiyabonga ngaleyo nto futhi
1: hayi amen ya ngicabanga indaba kanomafinyila imali esisalikwazi sikhuluma ngendaba kamama owabulawa ngicabanga indaba kanomafinyila hey umzali wakho usuke kufisela konke okuhle hayi bese uNkulunkulu eyafika kodwa kanti ngitshela umakoti lakade siyothenga naye izolo umlobokazi lo ebesiyothenga naye izolo

0: ukuwa maparish engizoligoqoza ntambama. Ngithi mina ngiyakubonga ukufelwa ngimncane. Kwakubuhlungu kodwa ngiyakubonga. Uma kuya ngokuba yiyona nto uNkulunkulu abona ukuthi ukuze lo mfana abe yile nto engiyifunayo, angimphuce bonke laba bantu. Ngoba mhlawumbe kube basekhona omame, ogogo, omkhulu, obanibani. Ukube sahlala nabo baba basigona basikhulisa, mhlawumbe ngaba siyiyona le nto esiyiyo namhlanje. Wena naye mbamba umqinisi, ungavuma suke ngoba kumnandi uma isengasekha kumnandi. Ngithi mina ekhaya sikhula kunabantu bomndeni ababethi makuthiwa bahambile baseThekwini sijabule sithi yeyi, uhambile ubaba ubani, uhambile umama ubani, uhambile ugogo ubani, sijabulele lokho nje. Kodwa mzukwane behamba unomphelo, isidingo sabo saqala savela, sebengasekho ukuthi sizobavusa. Angithi ney'nkawu zajabula, zijabulela ukuthi umlimi ufile, insimu seyizoyidla kahle. Kodwa azange abone ukuthi ngonyaka ozayo izoba khona insimu, ngoba umlimi obekade silimela le nsimu sifike simhluphe akasekho. Kuzochaza ukuthi nathi sesizawulamba. Uma uphila kahle, uhleli kamnandi, uhleli kangcono, ubothi shembe ngiyabonga. Nami ngike ngithi uma sengihleli hleli kahle, ngizwe iy'ngane y'gijimisana kamnandi egcekeni, hey wena, hey wele wele, namakhosikazi kuhlekwa, ney'nkomo esibayeni, ney'mbuzi y'khala egcekeni, ngihleke ngithi hey shembe, ngiyabonga Nkosi, ngoba konke lokhu kungawe. Ngithi ngiyabuka imisebenzi kuhamba kangconywana kumasingcwabisane, ngithi ngiyezwa kuhamba kangconywana e-driving school, ngijabule, ngijabulele lokho. Ngithi Nkosi ngiyabonga ngoba konke lokhu Nkosi kungawe. Ombonga Shembe ma ekwenzela izinto ezinhle. Molo, sanibona ekuseni.
1: Awu, sawubona Mshumayeli, ninjani baba?
0: Awu, siyaliphilela nathi uNyazi lwezulu.
1: Awu baba, siyaliphilela baba. Baba umfana kanala lo e-Phoenix.
0: Mm-hmm.
1: Uke ngikhulume nawe baba, ngibonga.
0: Mm.
1: Ngibonga ubukhulu, ubukhulu bale ndoda.
0: Yebo.
1: Yeah. Ngithi yebo, ngithi kuwena baba, le ndoda ngaphonsa okuncane.
0: Mm.
1: Le ndoda yangibikela sekuthi.
0: Mm.
1: Yebo baba.
0: Mm.
1: Ngokusho kwami kanjalo baba, ngitshela wena ukuthi angikwazanga ukungena kula masonto amabili edlule.
0: Yebo.
1: Ngiyathe ngikhuluma nawe ngaze ngacela ukuthi ungikhulekise ngoba isimo sami asisihle kahle. Ngitshela baba ukuthi ngesikhathi ngikhuluma nawe kusho ukuthi iNkosi iyayizwa ukuthi nansi ingane ibonga. Ukuthi ngiyenzele, iyabona le ngathi kusho ukuthi mina ngiyenzele lento. Baba baphinda belungu futhi ngathi ngiyafika emsebenzini. Bathe belungu hayi, badecide ukusinika o-5,000.
0: Hawu.
1: Nomfana sisebenza nabo baba. Injob ecabangaze, yabona ngempela madoda. Umuntu ongalambona uShembe, hayi bandla, ayangazi ukuthi ngabe usithwe yini. Ongakuboni ubukhulu balo muntu ukuthi ngabe usithwe yini.
0: Kuyasuthwa phela, Ma usasuthi umuntu olambile umboniso kwesilima ngoba usuke elambile, ngoba usuthi wena. Kodwa ma
1: sesekulambe
0: wena bese uyayibona lento kade ishiwo yilo muntu ukuthi hayi bo. Kanti le nto indlala yena. Hawu.
1: Hayi baba, hey baba, ayu Shembe uNkulunkulu baba. Hayi sosolo kusasho, sologo kusasho baba.
0: Ngani yakwenza?
1: Ngicela ke baba ningikhulekise baba kuthi. Ihlukane nezinto zomhlaba baba, izo nje ezingibambile.
0: UShembe akakudonse mfowethu, UShembe akakudonse mfowethu, aliqede uthando lwezinto zomhlaba ngoba ziyaphela yena kapheli.
1: Awu baba kangisize, baba kangisize uNkulunkulu bakwethu.
0: Amen. UShembe uzokwenzela umusa. Yabona, ngiyayithanda le nto eshiwe umfowethu. Uveza isithombe sokuthi njengoba besho baseRoma, lokho engikuthandayo ukukwenza kangikwenzi. Loko kufanele ngikwenze kangikwenzi. Loko kungafuni ngabe ngiyakwenza, ngiyakwenza. Loko engingakuthandi ukukwenza, ngiyakwenza. Ngathi ngelinye ilanga isono usenze ungasithandi. Kho kodwa usenze.

0: ngegana ngobukela ngaphansi asibambisane sibemunye
1: amen
0: njengesifiso sikaNkulunkulu
1: amen kube njalo
0: inkosi mfowethu nawe uliphethe kahle uhlelo inkosi ibusise mfowethu ngiyabonga
1: uphile baba inkosi ikubusise gajeni
0: awu mfowethu thank you
1: amen umfowabo kaBishop Cwezu umfowabo kaBishop Cwezu ngoba naye ugatsheni wayibone lo uSithombe ukuthi akuvumi yini kahle uSithombe umethe ugatsheni oyedwa angazi awukahle ngithule engasethi uSithombe usugqishe ngakumntolo cha mina njengomshumayeli angifuni ngithathe uhlangothi ngoba makhona ohambayo kofanele ngimngcwabe ngesizotha kinina nonke ngithi makhona ohambayo Sithombe nawe Mtolo angiyibali mina ngenzeke ngihambe kuqala cha ngeke uNkulunkulu ayivume lo nto ukuthi kuhambe mina ngoba ngeke ayivume ngoba nje ubona ozonifundela incwadi Mtolo makuhamba mina no Sithombe qala mina ubane ufunda incwadi fanele kube inina kuqala bese nginifundela incwadi njengabahlobo bami engibakhonzile ebese ke kubonakala ke emva kwalokho ligile ngitheke sizoyibeka phansi incingo zethu ngo 5 past 6 so lisekhona ithuba cishe imizuzu eyishumi noma u-9 sangafona nawo sixoxele kuhle ushemba kwenzele kona kodwa kuhle ukuthi ningakhohlwa la ushemba msuse khona ma ungakhohliwe yila ushembe akususe khona kuyobalula ukuthi nanoma inini umthande ngenhliziyo yakho yonke lo nkulunkulu igama lakhe ongishembe ney'mfundiso zakhe ziba mnandi ziba lula nezwi lakhe liba ngconywana ukukwazi ukuligcina ngoba izwi likankulunkulu lilikhulu aligcineki izwi likankulunkulu olubona uyabona into kaNkulunkulu oyibona ukuthi kaNkulunkulu ngokuthi ingagcineki awulibambe leli gama engilishoyo uma ufuna ukukuprove ukuthi ushembe ungowasezulwini othatha imithetho ayibekile ayifundisile ebese uyibheka ukuthi iyagcineka yini imithetho yasezulwini sidalo sayo kumuntu ophila ngenyama emhlabeni ayigcineki ilikhuni Molo, sanibona kuseni.
2: Amen, mshumayeli wenkosi.
1: Ninjani ma?
2: Awu, siyaphila baba.
1: Siyaphila la nathi unyazi lwezulu. Sikhuluma nobani lapha?
2: Awu, ngaze ngajabula nkosi yami. Ukhuluma nogogo ubuyisi uMashanga kwaDabeka.
1: Yebo, gogo.
2: Yebo, ugogo uyazibongela enkosini mhlawumbe unyazi lwezulu.
1: Amen.
2: Ngiyambonga uNkulunkulu ngikhombisile ukuthi uyangithanda baba.
1: Ngahamba
2: ngayekuyeni baba Nazaretha. Ngikhala baba ngafike ngaguqa etempelini. Nganikela zodwa nganginikelela umkhulu wami nogogo nobaba nami ngayinikelela. Ngacela ngathi Nkosi Shembe. Ngicela ungilwele nezitha zami endaweni engihlala kuyo. Angihleli kahle igama engibizwa ngala limandi lingabulala umuntu. Baba ngilokhu ngithandaza ngibusise ngekandlela lami ngiguqa ngithandaza ngithatha iqhibi lami ngisile ngibusise ekuteni baba Nazaretha ngigeze ngibusiyena ngigeze bonke lobubekwa Jesu kwami awebusuku ngilele mntanami ngivele ngibona imoto engizaphezulu ngithi hawu sobona lwemoto le ndizaphezulu me kukhamuka umuntu eceleni kwami athi hayi unyazi lwezulu ngivele ngihalalise ngithi halala nkosi yamakhosi bisivele iphenduka le moto misiphenduka ibheka le ngakwamashu ngithi hayi bo ibhanoyi khona ubhoko langemuva lunendwangu emhlophe ngathi awu ngiyabonga nkosi shembe ukuzile ukukhala kwami
1: awu babethu shembe akukhumbula
2: ngiyabonga nami ukuthi ngingene ngihlezi dalela mukhuluma nenjumayelo zenkosi uyikhipha mshumayeli
1: amen
2: ngibongela kanjalo ngithi ngibonile ukuthi

0: Themba uyezwa, uyalalela la ukhala khona.
1: Amen. Themba kuphilise.
0: Awu inkosi yamakhosi ihambe emoyeni ngidimoto mesithendwa ibhalo.
1: Ayi. Indaba engenakuqondwa umuntu akekho ngayazi kulungile salukazi akekho ngayazi ongayiqonda angithi naselisuthu bashila bathi ufikile Shembe bafuna ukuthi ufikile ehe kanti aye nosho kahle nje ngesuthu senu ehe siphelele nje angithi ngangamcela umshumayeli umkwena wafika la emsakazweni wathi ngicela ukuqala ngishumayele ngesisuthu khona ngizobiza abesuthu abanye bezwe ukuthi usefikile olandelwa izizwe hayi wakhuluma kumshumayele umkwena washumayela hayi namangazi kahle hayi wasisho ke isisuthu hayi wasengena ke sizulwini babethe abanye kule yaminyaka uthini lo baba kodwa yini le nto umajola ayenza esilandela umsuthu namhlanje njengoba inkosi kadise lisuthu ke nje mina nginombuzo othi pho kwenziwe njani uyabona into ma ungakayiqondi ungayigxeki yabona mina isikhathi esiningi ma ungibona isikhathi esiningi uyongifica ngiyithulele isikhathi nje esiningi khona kumuntu onenhlanhla ukuthi isikhathi esiningi ngihlale ngithule kodwa yena uqondana nokuthi njalo uhlale ngibona ngixoxa ngicabanga ukuthi ke kusuke kukhona into ezinhlamvu ezithile mhlawumbe kusuke kufunakala ukuthi uyithole kuwe ngisuke ngixoxa ngaleso sikhathi ngicabanga ukuthi kusuke kukhona okusuke kufanele ukuthole ey'nhlamvwini zenkulumo engisuke ngiyixoxa isikhathi esiningi mina anginawo nje nomdlandla wokuxoxaxoxa ngixoxa njengoba ngiyilapha emsakazweni nje uma ngiphuma ngixoxele lapha egaraji uma ngihlangana nalabo ngixoxe noma isemsebenzini otherwise ngifika ngiyihlalele ngiyithulele inkathi nje eningi kuphela-ke into engeke ngiyinothise ukuthi uma ngithuleke engathi ngiba mumbi kakhulu ngathi ngiba mumbi kakhulu ngiye ngizame ukuthi ngigweme lokho ngihlale ngidlulise imizuzwana bese ngixoxe kanti phela ngingazalise ngiba mubi kakhulu uthi omunye hey wahlale nibhizi nje lapha kini kuhlala kwenziwa imisebenzi ngithi mina hene hawu mhlampe wena uzongisiza mhlampe wena ithini i-minimum noma imisebenzi ngonyaka okufanele siyenze mhlampe i-minimum yakhona ithini mhlampe i-maximum funa uma wenza imisebenzi ngonyaka ungadluli kwemingaki angqi hayi phela kodwa kuya ngamandla ngathi mina hayi siyavumelana-ke lapho awukwazi ukuthi wazi ukuthi inkinga yiningi kangaka yikhona bese wena uyahlala nje usongizandla uhlale nje usongizandla amacala engaka amacala engaka uyazi manje uyasihleli phanje siyaxoxa sixoxe nje ngamacala siqale singawalandi kude kakhulu silande nje lawa ala eduzane kokhokho wakho nesalukwazi sasimganileyo noma izalukwazi sasimganileyo ebese sithatha lapha kumkhulu nesalukwazi nezalukwazi okanye sithathe kubaba nomama ebese sithatha la kumalume mhlampe ma ngabe ukomalume uyazi ukuthi uma uzobala kahle ngokweqiniso ungagcina uzenzile iy'mbuzi ezilako-100 uma kuthiwa nje hamba uhlehle angikhulumi mina ngomuntu othi uyahalamuza umelungisa angikhulumi mina ngomuntu othi umelungisa egcekeni alungise into encane eyi-take away ezosiza yena kulezi iy'nsukwana ey'mbili ephila ngoba phela le mnyaka oyiphilayo iyafana ney'nsuku ey'mbili noma usuku olulodwa kulesi sikhathi abanikazi baso abanaso ngoba phela abanikazi bezinto ibona abanesikhathi sonke khona umuntu othi melungisa izinto egcekeni alungise into ezosiza yena enziswa kukahezekiya alungise into ezosizayo wena ngoba usaphila unedi ushona iy'ngane zakho yihlupheka into ey'nqaba wes

Ngoba sibuye sihuntshwe ngemumva. Othi uyafika nasemathempelini kuthi ungamniki uhamba vangile. Mangabe umuntu omfika ethempelini umshumayeli, mangabe ephakamise isandla, isayini ukuthi anokhipho 5 rand. Mangabe ninika lo. Mangabe ekhuluma engathi uya engathi uyashumayela nje aphakamise izandla zonke zakhe uthi anokhipha kusukela ku 10 rand kuyaphezulu. Siye sibalekele lololaka ke bantwana benkosi. Kodwa sazi kuNkulunkulu noma kufanele yini. Ngelinye ilanga yathi inkonzo iphethwe umfundisi othize eJudea. Inikezwe umfundisi othize eJudea. Angeke ngimusho ngoba usale endulela eliphakade. Wabe naye secela kazomseka njengami njengoba ngenzile. Ngesikhathi sothiko. Nabe seliyani izulu. Kwabonakala ukuthi inkonzo ngeke ikwazi ukuqhubeka. Wathi maqedwe ukuthandaza uthi ngolwaseluthi siyabonga kakhulu kade siphathele inkonzo ngenxa yesimo inkonzo siyavalwa inkosi imbusisa kade siphathele inkonzo sabe sesibuzana nje singaphandle ukuthi kazi inkonzo ke ibusiswe kubani ngoba lo kade iphetha kazanga asukume. Noma ibusiswe kulwandle esifundela umthandazo. Yengibona ngathi inkonzo enkulu ngoba iwumthetho. Yengibona ngathi yiyo leyo umthandazo. Leyo ukuthi mhlambe sengiguqile nje inkonzo kodwa enkulu ngoba eyomthetho le. Uma uguqe kubantu abaningi kangaka ukhuluma ufunda lomthandazo kufanele ucophelele ngoba ukhuluma ngomthetho. Ozosala enhlizweni zabantu ozosala nakwizizukulwane. Manje ngiyibona ngathi yona inkonzo enkulu le. Angazi ukuthi kwabusiswa bani lapha. Ngeke ngibe nalokho luvalo lolo nje. Ukuthi engabusiswa enohleli phansi ongasebenzanga. Siyacela abantwana benkosi ukuthi siphakathi nendawo. Siyesaba ukusondela esihlalweni. Siyesaba ukusondela nangakini futhi. Yingakho kuye ukuthi mangabe sekufanele sibe kule ndawo sike sibuye sibuyele nangakini ngoba emakhaya sobe sisinani. Ake sivungazele kancane. 199. Ophethe incwadi ozongisiza uyongivulela kuGenesis 13 verse 8. Abantwana

0: washiswa akangcwatshwanga. Ngakho ke uNkulunkulu wenza isivumelwano neyintuthwane zaphansi komhlaba ngesikhathi edala umhlaba. Wathi mangabe umphefumulo sengiwuthatha kulesidumbu uyobe isidumbu sokuba umnikelo wenu ukuba niwamukele. Uthi manje ukhokho wakho akangcwatshwanga, washiswa ngomlilo. Manje lezi bane zasende sefikile kimi zazomangala ukuthi lo muntu sesimfunile engaphansi komhlabathi, samfuna yokuphila nawo aphila kodwa simtholi. Yingakho sezingena kumzukulu wakhe nje sesizokhokha isidumbu sikababa sakhokho wakho ongangcwatshwanga owashiswa. Wathi hambani niye ekhaya, nifike ekhaya nihlabe imbuzi nikhiphe ngaphakathi nihambe niyoyithula, nithi babamkhulu khokho wethu nanki ithula lakho lalikhona, nithi isidumbu sakhe. Zophela zonke lezi zinto. Kwaba njalo. Yabo insizwa ngenyanga elandelayo isidabuzela ilonda sehomile emzimbeni. Noma ngingazange ngisayibona ngoba ngangiwumuntu waseGoli, ngibuya ngifika kodwa yabuya isiphilile. Amen. Angazi bantwana benkosi, uNkulunkulu wathi unabafundisi abayisandla sakhe mangabe esibeka, kodwa abafundisi kulukhulu ukuthi bavuse umuntu ogulayo. Ngoba abafundisi banembango yabo. Bange ngesikhathi benembango, ingilosi yokugcotshwa iyaphuma kibo. Abakwazi ukulekelela ubaba. Makufika indoda ekhaya ithi, mfundisi, angizobika kuyo, ngicalelile lapha ekhaya angilali. Eyilwane, ngicela uzothandaza. Uma ngithatha indoda ngihamba nayo ngiyothandaza kuloya muzi, okufanele ukuthi uma ngifika utiko loshaphume akhale ngiseza, kodwa kwenzeki. Nawe uqobo lakho uthi uphume ekhaya ububone ukuthi angeke kwenzeke, ngoba nawe uzibonile kwakhona ekhaya ngishikhwane lembuzi lele ligulane nomkhakazelo uthe uyajova lafa. Ngoba kuwe nakusekho isibusiso. Bekufanele ukuthi uma ulijova ichwane lisinde phela, kodwa uthe wena ujova ichwane lafa. Okusho ukuthi akusekho isibusiso kuwe, ngoba saphuma ngembango yokuhlala nomunye umuntu enhliziyweni. Kodwa ukuba siphila inhliziyo eyodwa, ngaba amadimoni ayaphuma. Manje awaphuma amadimoni. Nalento esingakwazi ukukhipha amadimoni kubantu, ubukhali. Iy'nhliziyo lezi ziyahala. Uthi uma ufika emzini womuntu uyokhipha idimoni, uthi usuthandazile waqeda, bese kuthiwa awunaki amasikonsi, awuphuzi amasikonsi. Yazi idimoni ukuthi umake waphuza into la ekhaya nje usuhlulekile. Wathinti lakha ngoba lithi mangabe ungene esangweni libona ukuthi nangu ungena ushembe, bese lithi singacasha ngani la ukuze bangasiboni. Abaleka amadimoni awo ngena ekudleni, alinde ekudleni ethi make wadla ukudla nje asiphumi la ekhaya. Kuthiwa hhayi mfundisi, bazalwana ake niphuze nanti itiye, kwenziwa itiye bese uyahamba uyophuza itiye. Hhawu idimoni ngeke liphume, niyophuma ninalodwa, lisale ngaphakathi. Amen. Amfundele baba.
1: Wathi uAbraham kuLothi, akungabikho inkani phakathi kwami nawe. Naphakathi kwabalusi bami.
0: Nabalusi bakho. Ngokuba thina singabazalwane. Inkosi kubusise baba. Makungabibikho ukuxabana phakathi kwami nawe Lord, naphakathi kwabelusi bethu abaselusela imfuyo likaNkulunkulu esibhekile. Makungabibikho ababashumayela ababavangeli. Kusho bani? Kusho mina, ngisho kumfundisi.

0: Chabu ngekho izinkuni.
1: Chabu ngekho izinkuni.
0: Umlilo uyacima.
1: Umlilo uyacisha, ibambe kancane mbangelwane. Uma ubasa umlilo nje wafaka izinkuni. Uyavutha umlilo. Kodwa uma ngazange babikho umuntu owuphezelayo, awushiya okudlayeka kuvuthwe. Ngoba uyacima ngaleso sikhathi umlilo ungasaphezelwa umuntu. Uvutha ngesikhathi usawubasa, mawungekho okuphezela uyacisha. Woza baba.
0: Njalo uma kungekho onethezayo.
1: Njalo uma kungekho umuntu onethezayo.
0: Inkani iyaphela.
1: Ngeke sibe nenkani. Amen baba. Mawungekho umuntu onethezayo amanga. Okhuluma

0: ngizothi yabona ikingkhathazo le nto izinto ezikanje ngoba uyabona manje yabona sisi uma compareisha isikhathi sakuqala ikakhulukazi indaba yonakale ngokungenaka ye-2000 uma ucompareisha impilo yasiphilwa ngo-1999 uhlehlwe emuva bese ucompareisha impilo ephilwa manje ye-2000 kuza nena kunomehluko khona and mangithi ngiyabhekisisa ngiyaqaphela buningi ubucili nobuqholo sebukhona manje empilweni yabo njengamanje uma ucompareisha abantu abakhulu yabomba ngathi kuthiwa njengamanje sisi senza ama-DNA test kubantu besilisa mhlawumbe abawu-100 mhlawumbe ngingaphuma iy'ngane eziwu-15 okungezona ezabo wena usashoubala wena sesi usasho ubala-ke uma usasho indaba yesibongo leso ukuthi umuntu ubiza isibongo mhlawumbe sabo esikhundleni sokuthi abiza isibongo sabo umalume uthini ngalaba abakhulisa izingane okungezona ezabo leyo nto sisi le nto okhulisa iy'ngane okungezona ezabo angiphiki sisi ukuthi biyenzeka eli ma-90s nama-80s nakenzi biyenzeka but yabona manje kuningi ubumastermind obukhulunayo kulesikhathi samanje umuntu akanqinisisi ukuthi enze ngathi uyakufuna kanti uyasubambile ngoba ufuna kube khona into eniyenzayo ukuze ngoba uyabona ukuthi angithi abantu besilisa besikhathi samanje angithi kujwayele ukuthontshwana lapha la kuthontshwana khona kugagwe ebese eyiphika ingane umuntu esifisa ukuthi ayibonga azodlala ngamoya angithi wena nomuntu wakho wena ngangayizwi kangasizwa phula isitori sangisazi ngangisijwabi kuthi bangisazi ngangisijwabi langazi ukuthi intombazane yavumelana nobaba wengane angithi ubaba wengane wayengamile kahle waye usho ukuthi wayewumfanyana bavumelana bowuthi ukuthi ingane ayikhuliswe yilo owummeli umuntu usebenza kahle abadola-ke nalowo ummeli usisi hawu ingane zikuyena nje kodwa uyayazi babuye ngayisela ingane yakhe
1: yabo
0: yabo nje silimfethu mina angifunikumanje sile enye into njengoba siphila lesilelizwe siphila kulona kukhishwa nezisi njengamanje kusemthethweni ma uqaba ngalezi ngane ey'khala ey'ntabeni lezi ngane ey'khala ey'ntabeni
1: ekushiwe
0: njengamanje sile abantu besifazane bakhulisa izingane ngabodwane lezi ngane ey'khalayo ey'biza iy'bongo ey'dlalindani yonke lento yabo nje silila emhlabeni uyadunguzela nje mfethu mina ngibona ngazi ukuthi kwamadlozi manje ayinawazigcinehlulekile
1: asekhathele nayithi
0: akhathele sisi yithi le mhlabeni sili ma uthi ukhuluma into epositive enengqondo into yakho ibukeleka phansi kodwa ma ukhuluma into ebhedayo yazi le nto wayibukaphi silima ukuthi ngempela ayihambi kahle kuke emculweni yabo silima ngasho njengamanje ngikhiphe i-albhamu ngithi ingoma ithi mhlambe ujesu ngiyamthanda wakhulula umoya
1: wabeseoongoma
0: bese ngikhiphe ingoma ngithi silima ngikhiphe ingoma ingoma ithi ye sidla imali yamadoda awuthesha sayivala imali yamadoda siwashiye ngenalutho yabo leyo ngoma leyo ayiyakhi sense Yes, ayakhi sense.
1: Kodwa ingaba yi-hit.
0: Yey. Ingashangisha ngisho unyaka. Yezwa. Ingashangisha unyaka. Ngo-12 nje kuphela ithi sidle imali yamadoda. Yes, Joshua Shenge nalutho.
1: Futha bigama ngabe futhi wazi ngalezi sukula. Uma nosuka luhle mfethu isikhathi njengamanje 39 minutes before 8 o'clock lalela cha ngizokubamba ake siye yitolo yabona nje
2: yenza ilanga lakho libe lihle nge-brutal fruit thenga amabhodlela e-275ml e-brutal fruit uthola ama-6-pack amathathu ngo-R200 kuphela swipe ikhadi lakho lama-b-rewards ube sethubeni lokuwina uhambo lodwa olukhokhelwe kwezinhlanu ukuya ku-brutal fruit pink table nomngane sukela mhlaka 24 August kuya ku-6 September kwa-boxelikazi kuphela utshwala buthengiselwa bangaphansi kuka-18
3: uyaciciyela yimampara week icebo ukugcuceza erandi yakho nganye nanku vuye siza necebo linengqondo endaweni yokuhlawula lonke ixabiso lesonka FNB usifumana nge-99 cents kwaPick n Pay nakwaBoxer. U-FNB uhlawula eshiyekileyo. Xa kumnyama entla uyiqukuqeze ngolo hlobo ke ibhajet.
4: Swayipa ngekhadi lakho le-FNB EasyPayu le-aspaya nele-prime life ufumane isonka sakho nge-99 cents kwaPick n Pay nakwaBoxer. Rhoqo ngeveki tshintshela kwa-FNB namhlanje. FNB uncedo lutshintsha yonke into. Kukho imiqathango.

0: imithetho yomvuzo nemilinganiselelo logama isitokhwe sekhona FNB icandelo leFirst Rand Bank Limited iziko elisemthethweni leenkonzo zezimali nemali mboleko.
1: Right gang, ngibonga kakhulu kubalale inkosamo ukuthi bangisize lapha silungise udaba la WhatsApp. Kahlehle ithi 0638208448. Mofisa ung WhatsApp 0638208448. Mofisa futhi ungithinta 0604807164. Sawubona uLizwe Mzansi.
2: Sawubona ngani yami?
1: Ngiyaphila baba.
2: Ukhona wemntana nami ngani?
1: Ah sikhona inkosi yami, belunjani iviki lakho beli right?
2: Hayi, sale kurathi mina January 2 December ngihlale kurathi.
1: Siyabonga.
2: Angazi ngibe nenkinga.
1: Yebo.
2: Into engisiza ukufuna sisami ukuthi ngizabe nenkinga.
1: Mhm.
2: Iqiniso ngelikhuluma ngifike endaweni or iqiniso ngisitshela lona unyaka uqhala.
1: Mhm.
2: Ingakho ke nje ngabe ungithola ikhonto engikhala ngayo. Cha, hayi, angikhali ngaso politika, angikhali ngamuntu. Uma khona into engikhalisayo ngikhala ngami ukuthi ho kunje nje nje yimini odala impinji.
1: Mhm.
2: Endabeni yakho ukukhuluma ngayo mthakazi nabalaleli yokuthi abantu abaningi babhekene nokuthi ibonko bakhulele ibonko lezonke.
1: Mhm.
2: Angithi indaba yakho isho njalo.
1: Yebo.
2: Ake siyeke manje ukuba sensitive nokucasuka siye ngeqiniso ngqo.
1: Mhm.
2: Abantu abadala ukuthi kube njalo imina abantu besifazane.
1: Okay.
2: Abadala leyo nkinga nje imina abantu besifazane. Uma ungangizwisisi kahle ngizokuchazela, ngibuze futhi ngikuchazele ukuthi kungani ngisho njalo.
1: Mhm.
2: 1 Ufike utshele ukuthi ungazalile ekhaya.
1: Mhm.
2: Usukwane uphume ngala kahle akazi sine ngani.
1: Mhm. Okay.
2: Okwesibili, ufike uthathe umuntu wakho ushade nibophe isinto zasofa silahlane phambi kweshwele. Uzosayine wena ukuthi yena lo sofa silahlane kusho wena.
1: Mhm.
2: Uyathola bala ngeli ngila ngisunonobile usumuthi so umuntu umuntu usozoxhazela kwakhe. Angithi uyazi ukuthi kuthi umuntu esifazane njalo wonke onja le yonto.
1: Ngikulalele baba.
2: Owesithathu.
1: Mhm.
2: Ngesikhathi usuzalile kini. Njengoba ngithi wena waba wakhawula.
1: Yebo.
2: Bese usingane yakhe yakakhawula ngoba mlotsholiwe. Kusho wena uzoyishayela isitifiketi. Yakakhawula bengana kakhokile noma wakhagume naba ke nibagume. Vumbu tuthu ngeli ngilaka. Uyatholakala namthambe lapha kangcoko la uzaliswe khona kushoniwe noma kuhlatyiwe nomsebenzi. Wena futhi usuyatholakala usuthenga ibonto. Usuthi kuyakubo kuhlatyiwe phela yena umdala kubo uyongamela izinto yabo endaweni yathi sisazi isiphanda futhi. Wena njalo umuntu esifazana ofosa leyo.
1: Mhm.
2: Leyo ngane kule nto esenjibali lezi u3. Angithi uyabona umuntu esifazane.
1: Hey, lokho sibake usifake njalo.
2: Cabangizisa.
1: Cha, soze ngize ngikwazi ukuphikisa ngoba yabona lokho kushoyo. Nawo kusho ngoku observer kwakhe izinto nokubona ukuthi konke kunjena nje mhlambi yithi. And ngikho ke ngizama.
2: Hayi ukuthi mhlambe. Bakhawula.
1: Mhm.
2: Hayi ukuthi mhlambe yini imina. Kule nto esenjibalile. Yini uyabona umntalo engimlandelayo. Uze washo wathi khona umuntu okahlangana nawe ekhulele. Angakutsheli ukuthi ukhulele. Abe sethi awukuthi niyolala, nithi ngalala bese sethi uyabona athi usungenzeni. Kanti le nto uyazi ukuthi ibhesi ikhona. Ngizovuma phela ngoba nami ngizobanga ngithi ngiyathatha hayi cha sesa limbatha ngempela. Kanti akumini. Angithi uyabona ukuthi umuntu esifazane wonke odala le nto ukuthi bese ngithi mina. Hawu ngihlangana nentombazane yakho lasethi nenkathi kanti wena vele ufike kumina unento esiswini.
1: Mm.
2: Uyayibona lona. Angithi uyabona ukuthi umuntu esifazane odala yonke le nto.
1: Ey saze sasay hey cha ngizokhuluma ngisazokhuluma nami khulile ngizokhuluma
2: yabona maphawula
1: cha ngiyakuzwa mina ngizwa ngiyakuzwa hayi
2: uma ngase lemhlabeni
1: lento
2: asenze kanje into ezosilungela lemhlabeni ngihlale ngisho futhi direct nje ba ukuthi abantu abaningi balalela ngemi nje indlela bayengemi yabona uma singathi kufanele ethu neqinisweni lokuthi simele iqiniso akekho umuntu ongaphinda abe nenkinga ngoba yonke into enjekayo kungani makhamu kumuntu ekubuza ukuthi lento yadalwa yini uthi kwasuka la kwasuka la ingakho kusenze kunje manje wena makhawula nabalaleli uthola ukuthi makubuzwe into sethu umuntu phuma kuleyo ndawo uhlangene nayo noma ungivusela amagqubu yiantsi engasekho edala ukuthi bese kuliwe emhlabeni izithu ebencane kanti kufanele uphume lento yonke into oyenzayo ngeli yilanga ukwazi kuyimela mawusebuza umuntu ukuthi wadalwa yini kube nje njengoba sekunje

0: dilo mzansi yizo mashuwo yizo mashuwo izilo mzansi yizo mashuwo.
1: Ngiyabonga kakhulu ke sesibuya back from itolo ke ngiyabona namhlanje ke uma kuthi uyangena manje emsakazweni ngiyakubingelela ohle noSilungile Khawula until 9 o'clock kuMzansi Breakfast Show. And ihloko sethu sikhuluma ngaso indaba yokuthi Nkosi yami izinto zami ngithi ngiyayihlanganisa ngiyayilungisa kodwa manje ngishawa indaba yesibongo. Hey, uthola ukuthi lento uyithola ngesikade nakhona kade wawulokuzama uzophusha impilo ubona ukuthi hayi bafanga ngabe ngila kodwa kanti yini lengimisile kanti only to find ukuthi nje inkinga nje ine bongo nje enango umuntu kosemamlalela ethi ibhlungu lento khona engimaziyo ubiza isibongo umzali wakhe wenzela ifavor wenzela ipast manje nayi wawela kuleyo nkinga yazi waze waliwa intombi ngoba besebenzisa isibongo esisodwa kanti abahlobene nakancane. Ey, Nkosi yami bakithi. Nomunye uke umlaleli uthi Mzansi Breakfast Show ngiyabingelela umsakazi nabalaleli yeyinzima leyo khuluma ngayo sisi kumanje sibhekene nayo nabo dadewethu and amasenti ayaphika kabi. Ngiyabonga ithuba sisi. Ey, kunzima abahlobo bami. Ngiyabona nje ngiyunderstand ngoba ngiyazi baningi ababhekene nale nkinga and uthola ukuthi ngempela ngabe umuntu kude kodwa hey isibongo simshayile izinto zimile kodwa khona umlaleli nayo uthe hayi inkingi kuthina abantu besifazane. Oh hey we Jehova
2: hayi I know you mas ngihleka nje le lento engizwa umsakazi manje exoxwa lo mbuzo lo ekhala ngale ngoma engaba yihithi mayethi sidla imali yamadoda uJesu wakhulula umoya wami ukuthi hayi ingoma engadle ithi mhlawumbe iyo le hayi kungile bafowethu niyamhlekisa umntethulo ibe nosuku oluhle basakazi bami.
3: Hayi msakazi wami, hayi magwaza lo mshwaye bedafowethu msakazi wami, bengayimisele ukungena msakazi wami. Bengilalele nje ngilalele le doba namhlanje ngiyakubakhaza. Hayi wangihlekisela ibhuti kade ephuma lo wengoma ethi sidle imali emadoda uJesu nyamta uqinisile lo muntu wafu uqinise ngampela ukuthi lona. Into enhle zengibatshela igcile emsebenzini. Uphinde futhi ubuke nalapha futhi uma kuthiwa umsakazi wami ku-TikTok. Laba bhedwa kakhulu umbhedwa obhedwa uhamba kakhulu uhamba kakhulu. Uthi ukhuluma umuntu esiliyazi we othola i-comment abantu abawu 4 abawu 5 lo bhedwa umuntu 300 abushintshe ama-comment akho yabona hayi lento le kafe umsakazi wami yalimaza ngaphele indaba lena yayibonga umsakazi wami bayaqonda ungena manje lo bhuti lo ohlekisayo lo bhuti lo hayi umsakazi wami hayi yalimaza indaba yayibonga umsakazi athi ayisabi siqondile ngimbone nje ingane zinje nje ingane zethu zonke nje ibongo ayibizi ibongo straight msakazi wami. Eyi bonga msakazi wami baqonda ungena ilalele lamhlanje.
1: I know manje kosa mina ubhuti ulenzile usuku cha I know kanti yena breakfast yethu le akungichaza kakhulu ukuthi uziyacula nje futhi uyambona usemfutheni impela ukuthi cha hayi ngifuna ukuculela wena mfana umsakazi ukuthi mangathiwa ngidli singicula le thina ngidli imali yamatata aze sasha saze hayi kodwa yabona Nkosi yami cha ngiyabonga kakhulu kubalaleli ngithophile futhi ngiqhubeke ngidlale Nkosi yami ama VNN yabona nje hey yabo futhi Jehova hey khona ezinye izinto ubone kahle ukuthi cha yazini emhlabeni kunabantu abaphilayo kuyangijabulisa futhi lokho mina ngiyathanda ukuthi umuntu aphile kuhlezi kunokujabula ngingahlezi si serious ngampela uqinisele futhi ukuthi ngampela uma kuthiwa uba serious uthola only 1 or 2 comments uzobona impela kakhulu into elahlekile noma into engathi iyabhimba awu sukusuwine ngampela kodwa uNkulunkulu akasisize Nkosi yami kule nkinga esibhekene nayo ngoba ngiyazi sibaningi Nkosi yami sibhekene nenkinga yeyibongo uthola ukuthi impela ubiza isibongo uze impela uzuhamba emhlabeni ubiza leso sibongo kanti cha ugcina ukuthi usuba ngala yidala manje kube kuningi nje usathi into ayiqondi ngali futhi ayimile ngohlelo ngenxa yendaba yesibongo 0604807164 ilanga ngithinta khona phinde futhi kung WhatsApp ngibonga kakhulu abalaleli ngiyaphinda futhi ngithi thank you 0638208448 is where you can

0: lapha eDurban ICC.
1: Ah,
0: ngiyobe ayi impela ngabe ngikhona, ngiyobe ngikhona nje kumsakazi wezilomzansi ngobe ngilapha impela. Eh ngiyazi ngobe ngihamba nezinsizwa pho Sandile Makhoba, ngiyazi sobe sihamba nabo onke oblos ichaso besikhona. Eh sizokulalela ngoba umculo wakho siyawuthanda futhi nomlalela ayikhona ngiyafisa ukuthi amathitha sakhona ezitolo akahambi umuntu njengamanje. Ithithi limalini lapha yena wemelusi?
1: Kamela 200 rand general, kube khona la 500 rand VIP.
0: 200 rand general and 500 rand VIP. Melo Simbokazi, ngicabanga ukuthi ngifuna ukuphuma ngamanje kule interview yami nawe ebesinayo. Khona le engifisa ukuthiwa uDondolo. Hey madoda. Ngiyacela Nkosi yami. Uthi mayicula ngophakamisa isandla ngithi nazo ke. Cha ngathi konke ngahamba kahle but Melusi kodwa ngizole ngiqhuquza nje abakho sambabalalela ukuthi benze show ukuthi ke namhlanje sihlangana nabo lapha ne Durban ICC.
1: Ngiyabonga kakhulu.
0: Ophile bhuti wami.
1: Ngiyabonga.
0: Lapha ke Melusi Mbokazi Nkosi yami ke ethi uDondolo. Hey madoda. Insizwa lena ngampela ejulile mesicula. Hey. Namhlanje sobe sinayo lapha yena eDurban ICC. Ishayi live record. Ihamsana nabaningi abaculi lapha yena begospel.
2: A full cyclone. Manje ke ndodana ngithi thatha nalo uDondolo. Thatha nalo

Ezinye insizwa lezane zibambile into yayo. Ngike ngibone impela nje lapha la kuma socials. Bayifaka impela lapha la cha. And abantu hayi abamema cha hayi bayenza into yabo, bayenza into yabo ama TLB lapha adume kakhulu kepha. Ngicabanga ukuthi nje iqembu liphetswe phawu somthetho ka Bengu behamsana no face lapha yana no makhathini baningi nje lapha impela hayi bayenza into yabo bhuti nkosami. So nje hayi it's abantu ongabafanele babhuke ngempela mina nje kowami nje nkosami bakithi hayi ngowenza show ukuthi ngiyababhuka. Khona ngiqedala umlaleli ngicabanga ukuthi mhlawumbe angazi uma ngibe nezinto umuntu wesilisa yini noma mhlawumbe magayi mina nawe sikhuluma ngokufana. Kodwa-ke uthi-ke magayi ngiwafanele uzakwethu akunankinga. Uthi magayi kunjani Nkunzi uhambe kahle ebusuku cha Nkunzi ozabo uzosixazulula ziningi iy'nkinga uyaluzwa futhi lezibongo hhayi asixazulule balaleli ukuze kutholakale omakoti umbambo emngeni loyo Nkunzi. Right-ke isikhathi njengamanje-ke sithi-ke 53 minutes before 9 o'clock sengicele 7 minutes nje before bangene inkosi yami-ke obhuti bami inkosi yami bazongena obhuti bami laba mina ngile nhlobo nje yomuntu osiyami ayikhululekele so bonke ozakwethu nje siyazwana nabo no sisiba amadoda bethu ngisebenza nawo lawo uzama nokuphiwa nkosi yami ngiphila nje ngiphila leyo mpilo nje le kuthiwa impilo emnandi ukuthi uhlezi uhappy uhlezi ujabulile yebo impela indaba yesibongo yona iyinkinga bahlobo iyinkinga futhi ngiyabathanda abalaleli ngoba bekhathi befona bekhuluma lana bebesho ukuthi esinye isikhathi ngampela kubalulekile ukuthi siqale ngokuthi siye senze ukuthiwa i-self introspection siyibuze thina ukuthi ibaphi laba wrong esibenzayo kuze kufike la esekugcina khona sesilimaza ngisho iy'ngane esizalayo omunye uzuyasho senti kuqala le kude emuva uthole ukuthi ayilunganga from nje vese emuva usufika nje nawe uzongena kule nkinga kube nzima nokuthi nawe manje uyilungise omunye akwazi-ke kodwa kuyilungisa-ke omunye akwazi ukuyilungisa into ibe right azithole nje kuhamba kahle empilweni omunye abe nenkani-ke ya inkani iyafunakala fanele ube nayo phela inkani awuzokwazi nje ukuthi ungabi nayo nje inkani nje into fanele ube nayo leyo so it all depends on how wena njengomuntu udecide ukwenze njani ngempilo yakho udecide ukuyilungisa impilo yakho udecide ukuthi into zakho zibe right ziqonde wena wenza njani ngoba ekugcineni yazi ukuthi ungakwenza konke phinde futhi kuyifanele khona vese umuntu ozothi nanginayo inkinga yesibongo at all anginayo nje inkinga yesibongo at all kodwa into zami aziqondi aziqondakali azikho right omunye athi cha mina nginayo inkinga yindaba yesibongo kodwa-ke ngenxa yokuthi impilo nginenkani ngiyayiphusha ngiyazama ngiyayiforce ukuthi izinto zami zibe right cha ngiyakulungisa lokhu ngakulungisa ngathi uma ngikulungisile ngabona ukuthi cha kuhamba ngohlelo so ngoba ngisho nje ukuthi kuningi esingakwenza okuhle nokubi but it's ekugcineni wena wenza njani ngempilo yakho wenza njani ngempilo yakho ngabe konke okwenzayo kukahle angeke kuze kuhambe ku-affecthe iy'ngane zakho affecthe umndeni wakho noma wena uyazi na ukuthi ngoba honestly speaking khona ongithintile umlaleli la ekhulu nabo ukuthi ufike kumuntu wesilisa kanti ukhulelwe ingane mhlampe omunye uzothi bengazi okay bungazi mhlampe nalapho futhi ngine-question nakhona ukuthi yini besikuphuthumisa kangaka wena ukuthi uthi uma uphuma la usuya laphaya nalokho mina bengizokubuza nkosi yami phela ngibengijajane-ke ngibengijajane ukuthi hayi nawe busuphuthumelani laphaya ngapha bekufanele ukulinde nje uma umuntu nje esanyamalelo awuhlale nje uhlale njengentombi nje ubuke ukuthi ithini into yakho uyinenoma nje ilo nje unyaka nje uphumuze umqondo awuthi uphuma la usuya laphaya kanjani manje but-ke nakhona futhi lokho baningi abantu abashawe lokho uthole ukuthi umuntu-ke ekwi-process usekhulelwe kanti ingane akuyona eyalowo muntu eyalo mune osehambile futhi empilweni yakho eyi
ona ya

0: pasan daw. Ya para yo pasan al derecho, ven que acá te sirviste. Tú.
1: Ah, bueno.
0: Ay, que está la cosa de usted mía. Dice alienado el de puta. Ya,
1: vamos, Kagnado leo sangana.
2: Uhlele no pegicele kuyizwi lomzansi.
3: Uhlele no pegicele kuyizwi lomzansi.
4: Camera ngishuthi, camera ngishuthi.
5: Ayikho nda imodla. Uthe ama TV angilandi,
6: Yamakhaya oyazwi lomzansi. Zithetheliyani bafana wami, ziphonyane ngengoma. Wamakhaya, makhaya, asambe. Ikomanda le yamavikela mbuso. Izwi lomzansi le 98.0 FM.
2: Uhleli nobhekicele kuyizwi lomzansi.
3: Uhleli nobhekicele kuyizwi lomzansi.
7: Ngiyithanda nje mfethu, ngihamba nalo
1: mfethu. Ngiyithanda ke lo ndawana mfethu. Uhamba ngabomu. Uhamba nezwi lomzansi ngabomu.
8: Kumele bazi bonke abalaleli ukuthi umndaye ngemdilovo. Ubathanda ngokulinganayo, ubathanda ngothando lakudala.
1: Ah, luka LOVE, uthando luka love.
8: Kunjalo ngendayo.
1: Love you too, love you boy, thank you.
7: Hayi, ukhuluma nomkhaya wakho lo uGabisa.
1: UGabisa, ukuphi nomaphumulo lo uGabisa?
9: Sawena makhaya.
1: Ninjani tate wethu?
9: Siyaphila
1: she now umjendevu ezilo mdansi lo ndawo. Yathi umjendevu ngeke ube mfishane kuthi umjendevu.
7: Ngiyakubona uthoko kembe kabuyeza kambungulo. Mawujike sawoti.
1: Awu nsizwa semayezeni.
7: Sema kayaphila.
1: Sikhona uthi asikeza kunina.
7: Uyabona kulalelwe kude kakhulu, lalelwe thokozana kamyeza, ngila igqondo ngilayihlahla kebezahlukele yazazi.
1: Ah, usuka futhi ingani phela siphila ngani bafowethu? Uthonze inqolende, ngiyakubona. Uthonze uhome.
7: Uhome, ngiyozama ukuthi ngiyekofaka esezela.
1: Oh yes.
10: Umboza, ngibingelele endosi, ngibingelele emagala, nginawo ngalesi khathi mfowethu, ngithi angibhalisela igama, izandla phezulu kungecabashe. Nginawe mfowethu ngalesi khathi, nginawe gayo. Nginawe magaya mfowethu, sidedele mfowethu, ngiyazi ukuthi hayi vele ey'dedele mfowethu.
11: Mathumlisa, Mathumlisa, unjani magaya, uyaphila?
1: Hayi,
11: nami ngiyaphila. Ukhuluma nenkunzi mjekejeke wezasezilishi mthintanyeni. Izinja ziyamthokotha kodwa ziyasaba umlumo. Ubafazi bami zonda behlangene kanye namadoda abo. Umhlambe mbongolo zabahlukazana ziyolobolo nina. Nca nkosi, nca mesiya, uyaphila tubandlela.
12: Umsila lo, u-smooth operator, u-lucky sibili. Umsila kamagaya, ingwe, emabalabala. Kuhleli nawe ke futhi.
1: Nawe ibophezela phakamyeza ukuthi hayi uhleli ezweni.
13: Oh magaya, umthwala kanangcono mina ngwakhanyile ngilaphaya kwamashu. Kodwa hayi ngidabuka ngisho evuma ecintiziyo. Ukuthi nami hayi angisho nje ngisheshe ngiyibike ukuthi hayi ngihleli ezweni 24/7.
14: Magaya wezilomzansi sezinomdethi lapha eShakazede endaweni yakho sitenga kwakugcukuza kwesenkosi esihlala.
7: Ngiyelokho nje afidavit emaphoyiseni asesawona ukuthi ngangisasuka.

0: Koko.
1: Ya.
0: Ukuphi lapha nefolo?
1: Uthese folo ngaphakathi.
0: Efolo ngaphakathi. Ah, somthola somthola kanjani ehleze efolweni? Ah. Ah, kulengile. Siyabonga kamkhize shithayo. Awu, ungukushuthe nami. Awu kodwa. Awu siyozifa icamera. Bye bye. Bye bye mkhize wami. Ngiyakuthanda mkhize, ngiyakuthanda. Thank you. Right, uhleli kunqa phambili umsakazo wakho ikhethele wena. Shibilika nondosi. Hey, ushibilika nomagaya. Ngingumphiliseni. Ngokwacela isibono sawubona ekuseni semoyeni izwi
1: yemakhaya
0: baba ninjani
1: yabukho njani wena
0: sikhona bhuti ubani lo
1: sise bamshela umphathini wangi kwimfundo
0: ah uhlomuka ah bamshela kwathusi
1: kayini
0: ah mfethu nawe uthi hayi uyeke yonke ibikhona imsakazo ungayilalela kodwa wathi hayi ngiyaqoma la ngiyalithatha izilo mzansi
1: wethu angisuki la kuyenza kamkhulu.
0: Ah, uhlala ke mkhulu, ngiyayithanda leyo.
1: Ngisezweni ke.
0: Kulamula ubuthongo, kube ukuba nje hayi uvele hozela ke siyokuthethelela. Kodwa hlala ezweni.
1: Ngihle emagaya ihle emkhaya wami.
0: Amen. Phila ke mfethu, phila hlomuko omhle. Phila, phila, phila.
1: Ekhotini baba.
0: Amen. Umnandi bomsakazo uzobuzwa la. I promise you. Usemsakazweni izi sawubona.
2: Imlazi.
0: Bathi kwa arumtana. Hayibo.
2: Awu nyaphila kayo.
0: Hayi sikhona ngeke ngavakashela ko Facebook. Kafica abakwasidlodlo ngithi hayi.
2: Hey ubone?
0: Ngathi ukereshe, ngathi ukereshe manje lo.
2: Ubone?
0: Ngibonile ukereshe mangisazi noma yi AI ile nto zakhona.
2: Hayi. Kokho mahlavana ezinye ziyofele. Hey we magayi. Ngithi hayi. Hayi nginama yemvele ngithi memfupha phansi kompeda hayi bengicashe khona ngoba sebefikile abaka magayi abadume ngani benza kube na emhlabeni.
0: Amen. Siyabonga.
2: Siyabonga kayo. Hayi masiqhubeke kanjalo ke singabheke emuva.
0: Azulula magaya siyabuya noma kanjani mfethu siyabuya
2: noma kanjani sho
0: ngitaki budwang ya njoba kuyimgqibelo nje engani phela abanye bayaphuma namhlanje eh usiyavalelisa ekhaya eh uyakhala she's crying tears of joy usemsakazweni izwi sawubona
3: my boy
0: to my sister wena
3: uyaphila my body
0: uthiwa abantu bakacela benza kube njani
3: khamba nethi abalphoze phela itshekuzile bawuthi abalphoze
0: baye baye so sala siphuza ikofi bona baphuza iti
3: Ah, my putya snake, sipe, tshamji, ngaphela noma yinini, ngisoka ukukhuluma nayo, kodwa ngikube ngikulalele, my putya, ukhesa ukho,
0: hey, ivana, yonke indawo mntama, yonke indawo sindi, kuphela nje, isikhathi dadewethu.
3: Nalapha kwakhe indawo engibize ngakhamba, le ndawo eflight kanje, sofuka nje.
0: Yabona sindi, hey, Bye Cindy, bye. Oh my sister, wena. Bye. Love you Cindy. Ha. Usise moyeni usemsakazweni sawubona.
4: Wabona kwabakacebo kodwa uyaphela kulo mhlaba ohlabayo.
0: Yebo, omagadi ahlabayo kodwa lithi incwadi engcwele umhlaba uyahlaba, uhlabi nombani kodwa uhlaba lo owuchwenselayo. Ayi.
4: Ngicela ungazi ngamaningi webabakacebo ukuthi nje njengoba nje uqeda kuphuma nje umaphumulo ngaphansi kombhede wamaplangwe.
0: Ngicela
4: ukutshela wabakacebo ukuthi azi ngikhumbula ngaze ngathi ukhuluka indaba ka kasi silo phela owezwantisa ingane la ake wathi uqoma khona wena ubuza ukuthi

0: uthitheke ungalingenye ungabaze uhleli kuna le Dot FM noma kanjani siyabuya ke nenkinga yethu abangaleke ku Facebook Facebook westeshi lo mzansi search for Izwi 98 FM sesipostile ke indaba yethu yanamhlanje le okumele sixoxe ngayo ke sathatha ngokugcina nje bese sigwinya mathe sibuye ke nexazulula magaye usemsakazweni sawubona
1: Oh
0: makhaya niyaphila baba. Hayi mfowethu singabe sidlala ngoJehova. Usasigcinile ubani lo?
1: Hayi futhi ngiyajabula ukuthi ngiyaqala ukungena kuwe namakhaya. Hayi.
0: Oh madoda, awu awu awu.
1: Ukhuluma nesizwa kwamahenduku lapha.
0: Kwangathi uzele kwabo.

0: uchansizwenye ngiyakuzwa hayi uta wangena emsakazweni.
1: Hawu kakhulu kade kangifisa amagaya ukuthi ngakhuluma nawe amagaya.
0: Hawu
1: ngiyakuzwa lo mzansi.
0: Yes.
1: Kodwa njengoba manje mina
0: othalo awu uyabona ukuthi ngiyaprofeta. Uyabona ukuthi khona into engiprofetha kumina ngakhuluma ngeWaterloo nginibingelela ngingazi lutho kanti ukhona uNkosi Malanga ukhona ucashile khona la ya mfethu hayi ngiyajabula
1: man hayi mathayi awujabula mina mathayi ngize ngikwazi ukuthi phela ngibingelele mathayi ngoba kade ngilongifisa
0: yes
1: ngijabule kabi ukuvula nezami lapho ganakana baseningizimu Afrika athi grumba sekufike batesenyalo kashade kashane
0: awuzisho Nkosi Malanga yini wakhula ngazo yini lezi ngoma mfuthu uzwakale ngathi into osuka kude nalento
1: uyabona kukhona umsakazi engangimkhonzeka kakhulu uNkosi lokho ukuthi ukhatha sethu
0: nawe kodwa ngizikhona lapha lokusakaza engathi nawe ungayibamba lo mkhakha engathi ungawuhamba ngiyakuzwa Nkosi Malanga hayi uyakushibilika uyalazi ibhotela umumbethe
1: Bye.
0: Yebo. Ah. Number 1. Philani ke ekhaya siyathokoza. Thank you.
1: Ngiyakubonga kakhulu, ngiyabonga kakhulu magaya yabo.
0: Amen.

0: azoke ngiyayibona iyangena iyalakanyana abantu bayasenda ko WhatsApp abantu bafuna ukukhuluma abantu bafuna ukuxoxa bayayishola abantu lolulo kuvulelekile nje uxoxa nanomingane ubheke nje ngoba njengamanje esonke sizoke sithatha amakhanda ke silalele nansi indaba elethe umlaleli namhlanje ke hayi bandla ngiyayithanda iyaxoxeka akukho ukuthi izingane ake zithi shelele cha siya nawo uzophawula la angezwa ke la khona iphela nami ngiyakwazi ukuyibona izinto ngiyangezwa nje makuthi nawo uzoyithola ingcenye la nawo uzophawula lesihloko sanamhlanje futhi kungesona isihloko esisasho kodwa ke siqonda ukuthi ke isicelo sisabani somlaleli la icelo khona ukuthi simlekelele engathi babili ke namhlanje amantombazana amabili azalwa nomfana oyedwa bathathu kushuthi kufike kube untombazane bese kuba umfana bese kuba intombazane wabazala babathathu nje ubaba akasekho emhlabeni selesele noma futhi ubaba washeshe wahamba bengakabi namandla no asingaqali silixoxe udaba asiqale la siyabuya
1: Azulula magaye nabalaleli
0: magaye ngingowesifazane indabuko yami ngingumzulu uNkulunkulu emhle wangipha umkhwenyana kodwa umkhwenyana wami udabuka ngapha kwelamampo Eastern Cape sinomntwana ke manje sesimtholile nobaba unenyangana nje ufikile emhlabeni inkinga ke esengibhekana nayo landosi bayamcela umntwana le kubo kwakhe baba nosiko lwabo la ethi kusikwa sikwa Swain lokho abakubiza ngokugaba indosi impela noma ngabe isike lingakanani kubona kodwa kumina ay akuvumi indosi ake ningilekelele nabalaleli ukuthi kungabe sengigejile yini
2: ngomela ingane nje iyokwenza usiko ngani khubeke nempilo yakhe naye ngoba waqhubeka nempilo yakhe ngosiko lakhe lakubo mama qhubeka uvikela ingane yakhe umobotsha kwehlula
0: shona enkantolo
2: ijimu uyenkantolo yofuna ukhoporta uvikela ingane yakhe
3: isikade sifela khona magaya afana sakudala bobo ukuthi ucele bokugaya usiqebhule ingane usebhule ingane akusela safari isikade magaya
0: uthi umama wena hayi noma bengamvumela umama ingayi ingane lapha kunankinga
3: 100%
4: Uthembeka mayinqaba nengane ngoba izwe lanamhlanje selinkinga akazi uzogcina ngasamthembi bengasamthembi ukuthi engasathembeki ukuthi lengane ufuza sabelani kubona usi ngoba phela mawenzela usiko ingane bangeyona yakhona iba nenkinga mhlambi yafa akayenzela usiko makwingane yakhona lapha
0: Yes indeed siyagabisela ke igama lohlelo sithi gabigabi sithi wemfazi ongaphesheya siphupha isidwaba isidwaba yini abantu amanqamla afekeza amala nedlubulongwe bathi ashiyela ujojojojo nane ndaba indaba inoviyoyo la emsakazweni izilomzansi 98.0 FM ila uzosithola khona mtakama akwikho enye indawo ngaphandle ukuthi uyelapha kwi-audio streaming yethu www.izwi98fm.co.za ngale kwalokho uyakwazi ukusidonsa na kwi-app uyasithola futhi ke noma ngabe kuphi nomhlaba ngale futhi kwalokho gijimuye lapha yam kuphi na ku-WhatsApp ku 0638208448 sithi xazulula magaya siyabuya ke siyayindlala ke manje indaba bihlala nje duze komsakazo wakho

Ma kukuthi bazwile ngoba lento ithinta yena ngqo. Ubhuti Ndosi njoba epatanisa naye etohoza njengathi. Ubhuti uyinkinga. Hawu, yini uyinkinga ngani na? Lalelake.

0: uzowadla kabi lathi amatheka uya ekhiphi imali yokudla.
1: Kusini yesisi azongaphakela usho njalo ndo suthi asidle nje ibuka. Sidle nje ibuka nje ibuka nje.
0: Ngeza buka futhi my butho shawugile saphuma hambe. Uma kuwukuthi mhlawu ngiyacanga futhi nale old building yakhe lo muntu.
1: Hayi ngathi hayi ukhona une camera khona laphakathi endlini.
0: Eh ungoqo yizwa yizwa ungoqo unane camera. Hawu unane camera endlini enkulu ungoqo ngabe ungoqokazi. Ahlale ngoqokazi lo muntu lo. Imake magayi. Umama babe honest. Umama akahlale phansi nendodakazi yakhe lawa uthiwa abhalele wena abiza umfana abambeke la. Athi namhlanje ngithatha isiqumo njengomzali. Njengoba ukudla ungafuna ukuthi imali ukudlala ekhaya kuswe namhlanje. Ayikho into oyisebenzisa la ekhaya wena. Uma ebona ukuthi baba u3 bamhlangela basho njalo uzosibona ukuthi wrong. Mhlawumbe madodakazi wona abona iphutha umama uyayithulela yena yabo.
1: Ah ngiyakuzwa ndosi ukuthi hayi ake kube nemithingi ezomfaka uma inzima
0: kodwa. Inzima sisi. Sihlungu lesikhalo sabo sisi ngoba ngiyasazi, ngiyasazi ngempela sibuhlungu. Sothe ezinye ingane zikhipha imali ekhaya ukudla. Kodwa mina le ngane eyodwa nje.
1: Eke icatshangelwa nje iphuma ngapha na wesisi mina bengisabalinde ezincane wavela wathatha itishuka.
0: Eh ngicela abosisi ba record imbono yabalaleli ba record basebenzani bamdlalele yona ekhona endlini ephithizwe
1: labayizana
0: yizo
1: bamtshela kanjani vhe
0: yebo nje usayi ngeke abafana bathenga kudle emakhamu fana ukuganga nendaba obhuti bethu hey ndini
1: asibonge ne battery asihlonipha yas thank you
0: ayike yam namhlanje
1: hey ipete yakho obekile ipete yakho iphethe umuntu obaluleka ngakho usinde icene hawu ngeke abe sesizwile kulungile xazulula magayi sawubona
2: ay magayi asho wena baba kaGcebo mngane usephinde wabuya ke manje ngoba kuyaxazulula
1: uyaphela vele hayi ngabe ngimpela hayi ngisiyanyaza usasigcinile uJohn hayi
2: mina because ngomthetha indaba cha mina magazi ngeke ngilonge ngiyale emakhaya yabona nje uma ibhodi ze magayi futhi mncane magayi 100 ngimnike 1000 ngifana magayi lela Asangane magayi uyadelela ngani ngoba uyabona Vito mangabe usakhula magayi kwenziwa ekhaya la magayi kuze kufike la ukuthi khona khona uNkulunkulu akuthi sengomsebenzi ngale nkathi ke kade magayi oduphaka esikoleni bemuntu uqoqe icathu lokuba yamnandi nawe bese uyasebenza kungani magayi ifuthi ahlala ekhaya ungenza into ebekade yenziwa kuwena usakhula waphela njengamanje nawe usiyasebenza and ithu magayi
1: lokuhlala
2: kubo akabuthi kwa la akase khona makhaya uhlala kubo yini magaye le edala ukuthi unathe so magaye mina ngala magama zomthetho laba ngithi bengicande mina magaye bambize nje bamlethe phansi bathi le cha ake nje magaye nje aka achaza ukuthi ekuyikona kona magaye okwenza ukuthi angakontract uthe ekhaya yini umona wapho magaye angihlaseli kodwa nje magaye
1: mina ngikhangibona ukuthi noma mthethandaba noma singenayo ngingenayo impendulo mina kodwa sengathi sesihlala igcawane khona indlela abazama ngayo kumbonisa ukuthi hayi bhuti indoda ingene ekhaya ingaphethe ngisho isinkwa ngisho ukuthi upheke inyanga kuphela isonto
2: wena so makhaya yabona ke zicoke mangabe ngomakhaya vele sebeke bamzama makhaya ukhanda qinise emakhaya kimpotho makhaya ngakumenzela ukuthi ulula ke vele yabona nje makhaya uma gudu sevele wenza lula yabe ngathi namagaya ekhala isopha sakhe ne hembe kusopha nemkhono emide abele makhaya libaphenza ukuthi kwenele ingane lezi engabe namagaya amandla okusebenza nomama ngabe ekhona uma sina nje makhaya amabhota clean bese bathola makhaya babuyele 50 kunjani lokho
1: Ushuthi nokgeza uzongagezi phela ngoba nensipho le ageza ngayithengwa la ekhaya ilabo usisi
2: sikhona ke zicoke vele emakhathele imakhaya into eyimayina emakhaya obona thini hayi ngoba vele lokho emakhaya khona engananani yabona emakhaya lokudla vito hayi lalelo vito yabona emakhaya masumali emakhaya kuphela emakhaya nokuthi ngisho uhala million uma ungenayo indawo yokulala emakhaya uzolalaphi angibonge vito
1: bye bye bye bye ngiyanizwa nje ba ngiyanizwa nje mkhulu indaba yokudla ancishe ukudla ha ama restaurant eyingaka uzofika esuthi njalo ngeyintambama ufike esuthi umahlala esuthi ngazasho isitolo sangakithi lapha lapha phesheya emthandeni komahlala esuthi usemsakazweni xazelolo magayi sawubona
3: magayi sengibuyile ba
1: baba yes ubani lo
3: mayendulo lo ukhuluma naye
1: oh undulo
3: kwamhlabeyalo
1: ngihlabela ina awu yebo kwakhula kwakhubalo nibiwe egcekeni

0: ngayo emakhaya. Ngiyibona le ndaba ene eqoqwa ngayo emakhaya.
1: Yes.
0: Ngiyakwazi ukuthi lokho kodwa ngokwami emakhaya. Ithanda ukuba undendende. Into engapheli yabona i-Fort Brother.
1: Yazi
0: emakhaya bengicela mina ukuthi kungenani ngicela nje ukuthi kubanikele inamba le engizoyibiza la nabo office. Oyedwa akangibhaze nje. Ngoba le ndaba le yalo mfowethu hayi mina ngibona ngenye indlela emakhaya.
1: Sifuna leyo ndlela uyibona ngayo. Uyibona kanjani?
0: Manje inkinga ke emakhaya kukhona lento emakhaya okungafuneki umuntu ophathelene le ndaba ayizwe noma ikanjani ngoba leyo nto iyosuka imbuze. Kanti lento engifuna ukuyibuza kahle kwazothi uma bengiphendula kuleyona bese bakhela ukuthi okay ke ake nenze kanje.
1: Oh, ukushuthi ubona vele sithina sizoba nemibuzo engezophenduleka. Ufuna abanikazi bendawo.
0: Ehhe, ngoba manje kukhona angithi uyathina ifana nani magaya ifana nokuthi ingane. Mani ibone ukuthi ingane inento ethile eyenzakalayo. Akufuneki nikhulume phambi kwayo.
1: Sina
0: kube nendlela enenza ngayo izinto ukuze le ngane ilunge ngoba sengibukile ukuthi le ngane le.
1: Hayi, angikhulule, angikhulula yikho inkinga. Kuzoba kubona ukuthi ke bayavuma yini ukuxhumana nawe ngoba phela sisazi manje sey lana hayi ngomuntu singasemethembi. Emhlabeni awusathembi muntu.
0: Mangabelethe sizoyikhuluma nabo. Iqondile emakhaya. Bazophinde bakusendele i-message bakuthele ukuthi hayi leya nto lena esafitshelwa ubaba ubani.
1: Ungangiphoci ke ngizwe sekuthiwa ubusu bancoma uthi yayike omfento kasazane. Hayi bonda. Shoni nombolo.
0: Ngibona nakubona ukuthi asheshe futhi bakuphendule emakhaya.
1: Yebo.
0: Ukuthi usizo bakwazile ukuthola la.
1: Shoni ke inombolo kulungile angizwe.
0: Yebo baba. 071
1: Yeah.
0: 386
1: Yeah.
0: 1396
1: 1396 usho njalo.
0: Yeah.
1: Hayi, ngibambe ngakho. Awuphinde ngamabomu nje.
0: 071
1: Yes.
0: 386
1: Yes.
0: 1396
1: Oh yeah,
0: kukukushi. Kukhona insizwa kwaMahenduka.
1: Kulungile mfoka Mahenduka. Mina ngiphoqana.
0: Ngizobafonela mina bangibhaze nje ngizobafonela.
1: Ungabe usuthi hayi asihlanganeni ngesixoxo ocingweni. Sihlanganeni e-restaurant. Sizenthenga amapizza lapho sebayadideka sis, sebayadideka sebenenhliziyo uzobe bezo sebekuthanda nje bengazi kanjani.
0: Hayi abakhululeke nabo bazophela ukuthi abakhululeke. Hayi mina hayi ngiyindlela
1: magaya ayi ayi ayi
0: ngiyabonga umuntu magaya
1: ngiyabonga ungikhulula nje ngiyajabula angifuni nje ilento oyaqala ngami le magaya umagaya ayi le magaya
0: bazokuthela magaya ngeke magaya haya ngiyena ke lo muntu
1: mina ngiyile phila ke baba phila phila siyabonga
0: ngiyabonga kakhulu magaya
1: amen thank you. Nami futhi. Usemthakazweni izilomzansi sawubona?
2: Yeah, ngiyaphinda futhi kubingelele lokho esibili abantu bakwacela benza kube mnandi kuphi emhlabeni.
1: Emhlabeni. Ha ukere show hayi nami ibongo. Yo editor ngiyofaka ezibongweni. Hayi mnandi phela le show. Yazi kodwa.
2: Hayi kumnandi weJehova bo. All right. Umqhathi la umama kodwa angingenelanga ukuthi sizo discuss umama sizoxazula lo daba.
1: Yebo. Koko khona masidlula ke nje. Umama masithi umqhathi mhlambe indlelani. Senzela nje sesiyakhwiphiliza nje. Indlelani masifaka umama sithi uyena oqhathayo.
2: Oh, mangabe ekhuluma iqiniso ezinganeni zakhe uyalihluza. Qala lihluze qala. Alihluze in such a way that uma liwele indlebe zomfana luwele kahle selinsobonsobo. Yabona? Ehhe. Ngapha umonakalo uyaqhubeka ezinhlizweni zabadoda akazogcina sezimzondo kwapha kanti kuyezwakala nje bazifuna isixazululo futhi siyamthanda manje umama uyaqhatha
1: engathi futhi sifuna ukufika nasemagameni ukuthi nina ningamantombazane vele la ekhaya kwafanele naniyogana sesekunala umaganyana uyabonela
2: izindaba lawo umaganyana kunyazwa uma indaba inoma ikoda anga

0: kodwa angane umsushicilelwe yini noma usahlongozwa ngoba kukhona ukuthi mhlambe hey kodwa ngangezwa nami ngijuluka njengathi nawo ithini le nto manje
1: ayijona ukuthi yayizoxazula nhlobonye izinkinga nayo inkinga
0: ukuthi kufanele umfowenu akuvulele icala lokuthi awumondli
1: yebo maka ukuthi wena unamandla athe ukuba makhudlwana kunawakhe wena khona la ushoda khona
0: kusho noma bengisebenza ngingahlala ekhaya ngiyeke nomfowethu ngondle wena ngondle wena ngondle wena ngokomthetho uthi ngondle
1: oh ukuthi ungavele uye kumsebenzi nje uyihlalele ekhaya
0: phela ngithi
1: kukhona lokhu kukhona lokhu resigna okuthiwa ngokwe labor relations act kukhona lokhu resigna okuthiwa kubizwa ngeganyana lesingisi la osukuphethwa ngesihluku emsebenzini uzuzibone nawe ukuthi ayi nekhanda seliyaduma seliyandidizela noma uwela umgwaqo ungathi usuyasangani usungahlambezana nengozi kungcono uzahlukanise nale ndawo ekunikeza inki libizwa ngegama lento loko kurisayina okunjalo kwamukelekile ngokusemthethweni uma ulandele kahle imigudu yakhona
0: ukurisayina komuntu ohlukumezekile
1: yebo ngoba lapho kuthiwa kusuke kufana nokuthi lo okuhlukumezayo emsebenzini umphathi wakho vele usuke eqosha ma uzolista kahle izinkulumo zakho ukuthi uyayenza utenze ukuthi kwesinye isikhathi angi-overloade ngomsebenzi kanje kwesinye isikhathi angibambele umholo wami for no good reason and all those things uma usuzicompayile kahle saba yi-statement esihle sinohlonze kwamukelekile ukurizana okunjalo ma kuwukuthi ulandele yonke leyo mgudu still uyakwazi ukuvulela umfoweni icala lokuthi makakondle
0: Ngilungile ezikoda sizinqinye amakhanda nqinye amakhanda bhuti siyabonga
1: ngibongele ngethu ngibongele ngethu
0: baba
1: mnumzane
0: na nathi sibongile futhi ngithandile le yokuthi amen baba siyabonga kakhulu zikoda le yenkantolo hayi ke simphumele simphume ngala emva kwakhe soyilungisa ngale athi ngithatha yedwa bese sigunya mathi usemsakazweni xazulula amagayi sawubona
2: Yabo ke.
0: Ngoba mkhulu njani bhuti?
2: Kona makhaya kunjani?
0: Hayi singanene baba singezwa kunina.
2: Omakhaya mina ke njengendoda endala yala eSouth Africa.
0: Yes.
2: Into nje ngibuke ngijaye naye. Ngofaka kusiyalo kanti iqala. Bonke abantu abalalele. Yabona makhaya ukungazwani nomndeni wakho. Abantu bayakwenza kodwa ku Into edala ngikhulume kanje emagayi lodaba lalo mfana lo kuthi abangazi ukuthi indoda lo muntu akabi indoda lo mfana lo yabona lo mfana nginiyitembise mina ukuthi owabaswabo bayise ngase kuthiyise kamsekho bakhona uma ukuthi abasekho abafowabo kayise kodwa mhlawumbe bakhona abafowabo abadala abazalwa abaningi yabona ayisho ukuthi ukuthi bezele emthakazweni kodwa ungazwani ngefemini kuye kwenzeka uthole ukuthi usunesha izimvulo kufanele ngabe uyokhuluma nomndeni kodwa mhlambe futhi uvalelwa amasi akhulunywa uwena ngoba izinto zayihamba kahle bithi uyamagaya imvula bese usaba ukuphindela khona uyothi nayi imvula isiyamnetha ningeke ninginike ni-umbrella isiyalo nje ngisifaka abantu bonke ukuthi ake usho ukukhipha amagama nje kahle ubhekele muthi ukuthi kusasa kuzosa kunjani
0: kulolu daba ke sikhuluma ngalo ngqo uthini ngalo
2: kulolu daba mina nami la mina ngizothi ukuthi umaka la ekhanda amthethelela lomfana wala ekhanda utshele magayi unjenje mina ngiyiqinisa ukuthi uma wakho uyamphakela osisi laba ngitshele mina ngeke lunge lento ngoba ibona abavalile angibezwa futhi bethi sithunywa uma noma usoyixakile yena othi yasibhale kubhale bona bodwa uma simuzala kodwa ukhona kuyifika ekhaya umsebenzi wakhe yini umsebenzi kekamanda kungaze kusukume ekubhale iy'ngane ngenkinga ey'bhekene nayo uma uyifika ekhaya kwenzani ngoba ubaba wasekhaya obashiya yena washiya yena ukuthi abe yinsuku liduma libalele ligugubele uma amathi into wenzani njengabantu uma iy'ngane zinenkinga ehlukunyezwa yena ingane uthini yena
0: Asikalizwa asikalizwa iside likamama mama phela baba neinseka kwesisikhathi umama uyengafuni into ezoqhatha izingane zakhe noma ebona ukuthi kunjalo kwesikhathi akethi kuzibazi.

0: iba futhi ingane yakhe naye ngekilali ingadlile uzothi uma hayi mina abantu abamongcono mina engizongadla ongcono nikezana ingane yami idle uyabona
1: bayingoba
0: yasika kumzali
1: uyabona makhanje wale ingane seyibhalele le mphakathini indaba ngayishayela emphakathini lo mama ke mele engasethi yena angifuni ukukhathele ingane zami lebibiyela nake indaba ifithi kanakuthina nje singumphakathi ayikhathekile into ingane manje yinika bekade yibalekela yena nanje yenzeka njena
0: Ngoni ngoni zwakala emsakazweni ngoba iradio nayibhalwe ngagamala umuntu indaba nje inabo bengayiphika bethi hayi asingasikazi siyenze lento kodwa uyobizwile yena
1: yabonaka emagayi leyingane ngifuna singibalele kahle
0: yes
1: ngingibale kahle weyingane mabe ningibalele ngoba kanjobo mina njengoba namantombazane nje nami nami libhalele iradio kodwa kube ukuthi ekhaya nani akukho enikwenzayo mhlawumbe ukudala ukuthi azajula umfana wake imeseji akengibayeke bayibonele ngoba nazo engmanzethu umagayi sinako ixhumekele njengamantombazane zisebenzisa ukuthi kithi la akekho umuntu ozosikhuza umfana wakhona maseyithatha isilungu bese kuzwela loko kugijima sekuyaphi sekuyo ngathi besingasizakala
0: kodwa but ncobo noma kunjalo phela nawe sibheke isinqumo esizolimaza wena ikusasa ngoba uma ungakuthengi ukudlala ekhaya uthi uzodlani uma ungayithengi insipho geza uzogeza ngani phela nawe bheke iy'nqumo ukuthi yebo ngiyasithatha isinqumo kodwa asingalimazi mina ngoba phela amayoli uthi kushuthi wena usudla ukudla manje wena kwabantu wena kwakho
1: ngiyithandile into kade ikhulunywa wena manje Ngicela nomama abaneyinseka.
0: Yebo.
1: Angicela ukuzobaza.
0: Yebo.
1: Asibuyele emagayi sithi umama mayeneyinseka. Akulimali nomunye umuntu ethele into ethi uma uneyinseka ayangala. Leyinseka ke emagayi soqhubeka nazo zi right. Zi right kanjani kukhona abantu abakhala kodwa bethiwa khona umuntu oneyinseka futhi leyinseka ivumelekile. Kodwa nanga umuntu uyakhala ethele niyajobeka niyalimala. Nala awulenile omunye ngineyinseka mina. Sizohamba nalento ezosinyeni siye kukhuluma iqiniso magayi njalo mafayela ekhuluma iy'nseka nangokuthi umuntu uyasho ukuthi lesikhuni siyangishiya wena noma ngey'nseka ngala okhuthweni iy'nseka zakho ziyaphethe
0: anginazo iy'nseka mina wathi usho ukuthi iy'nseka zami ziyaphethe ngiyithathaphi iy'nseka
1: senzomagayi ngoba wena uthe
0: umaaoyakuzo Ngiyakuzwa kuphola ngiyakuzwa mina.
1: Hayi ngoba usebile nenhleka siyavuma ngoba nikuyinhleka nje khona ngishale inkinto nisho la.
0: Nazo
1: ke izandla ziyagxobeka manje. Ngeyinhleka ayikamama. Inhleka wani inhleka zokuthi kunyake lo omunye umuntu yini kanti. Yini ke inhleka leyo ntombi? Qala kokho ngina ngamagayi ekuchazela ukuthi inhleka yini.
0: Inhleka. Inhleka kusuke kumuntu wesifazane. Kuthi he umezwe into embi ngomntwana akhe uyabona kuvuke amahelene yes amahelene
1: angibuzi ungakahambi kakhulu
0: yeah
1: uma ukuthi nezingane ezi-4 uma usebenzisa izinseke ezingane zakho usebenzisa nezingane zakho zo-4 izinseke zakho zisebenza kwaba u-2 aba u-2 bagxobeke kwezakho kodwa nezingane zombizo zo-4
0: cha phela liphela kodwa nayi phela nayi unendawo yakhe Noma
1: bekuthiwa
0: lofana longenzi kahle. Kodwa umama ngeke amiyekelele umama phela alale ngadlile manje. Ngokuthi ukudla akuthengi. Uthini kubaba uthini kumama eselale ngadlile ke manje athi okungcono kwami ukudla mntu abamnikezana umfana wamahle. So thini phela ngoba akuthengi.
1: Umagayi. Uyabona ama uyidisayidela ukuthatha isinqumo. Mhlawumbe idisayida ngoba iyadula ngokubalekela iqiniso. Fanele iyeke mntakabantu nganethwa indlela ngoba isinqumo sithathwe yingako magayi makhuluma la kuye ngithi mina uma ingane yami mina ithumi yohlala ebhijini ngayake ngibone ngibantu yaleyo ngane ngibakushuze yona
0: iy'khethele
1: awazi ukuthi magayi ngathi uyivolontiyele ukwenza into fanele kube ngigijima emva kwakho-ke mna ugane ucothisana magayi nto ngoba phela uma kuthiwa Asabe phansi ukuthi kanye 19 bizikhona wena le manje ngoba ukwazi ukujula uhlala endaweni ethi bethi awujule bethi awulandela abantu unqengweni kangaka ngaphela asiphili ngawe magayi siphila nawe
0: asiphili ngawe siphila nawe
1: nabi umuzi ke magayi labo sithi mina mama ukuthi bazomlalela yile mpilo ula ngitshela abazali ukuthi lo mfana wendoda kube umfana wakho la kuyona indoda ogcina endophala ngakho ukudla kwabo abamnishe ebhekile mtshele
0: badle nje ebuka baphake nje amapuleti bakwazi ebuka
1: bamtshele futhi ukuthi uyabathuma namhlanje bamtshele futhi

Ya, so madada zai hola pake uvuyo mkwene, au the late vuyo. Awusuka madada. Nusizi mtaka zagwe, haa, bashike. No, nubwa maprendana lo, simnane. Pure magic, batige, pure magic. Beti. Au mamkize, watau. Komelani mtala kangaka, ya. Ingome zimnandikeza nga tunzi pants. Ngalisi ya kati. Uleza kati. Zetu. Au matota. Au. Ye asike skuka na makolasu. Ngingitima kibuga manje. Gita. Au ngangazi nyo zengbeji. Au matota. Ubani ena. We. Matota. Au. Ye mafueta kupiwana. Akupiwana. Ngabe ngakunosulela. Ngikuzwisa ukuthi sasinjani thina ngeyikhadi zethu. Yes. Ukube kuyahlehla kubuyela emuva. Ngabe ngithi ake ngikuzwise nje. Ngikuzwise nje kancane. Ngikuboleke noma 1 week nje. Umnsizwa wabami. Engangiyibona. Into engangiyiyona nje umnsizwa. Ngikunike ngithi awuthi yehalamzi mfana ungibuyisele ngomsombuluko ozayo. Ungalike nje weqe. Ngoba kuyazala ke ubaba umsizwa ma wawaboleka izinsuku ezidlule ngoba sasizinsizwa thina yangizwa abenza mangithi intsingi ngikhuluma ngensizwa mina intsima yini intsingi intsi intsizwa ezayiphuma ziyemgangeleni ziyoshela intombi kaseshela thina angiyazi lento mina ka lento leno yeka TikTok. Nishelana ku TikTok? Huh? Nishelana ku TikTok? Hey, what job? Job ngwane. Mina asiyazi lento thina. Huh? Yabantu abashelana ku Facebook. Nathandana ku Facebook. Yini leyo? Ngoba intombi besiphuma thina siye kuyona siyoma ngingime ngengedwa ziningi izinsizwa zicashe phansi kwezihlahla siyothi masibona ihamba lapha ngaphesheya iphethe isigubhu samanzi iyokha amanzi ebese sishoshela ngakhona lapha phansi emthonjeni like akhona intombi ingayingayi ke intombi ke zayi ngaphaza futhi eza kuqala intombi hayi leza manje. Hey, what you want, guys? Yeah, I'm throwing you back now. Back. Zai ngapaza. Zai ngapaza, intombi. Shingile. Nga phone. Gishi phone. Hey, nga very phone, nje kanti. Very phone-ish. Ishonele intombi izenzile engathandi ithanda yasikade uthi ngigcina ngimqomi lelo kodwa ishingile nje into yakwabo ishingile ngijomba ngumagaye ngithi awusuka amadoda dudlu madolo kwanye intombi ngithola ngithi ukuthanda ngoba nabujana ngiyiphekela intombi hawu hey ha ngazi hey yabona sicopha ugunsi usizinsizwa awu ziphi insizwa madoda akithi kodwa bafowethu zaphela ngathi. Kwaphela nje ngathi bafuthi wathi ziphi insizwa. So senze njani? Sahamba nabo. So sahamba nabo umsizwa. Uyabona ukuzosala ngekho lutho manje bakuhamba thina ngoba siswa mathatha awu.

Hey mfowethu, awukuhlehlwa. Awukuhlehlwa ke ningibuyisele phansi emuva. Ngiyocupha ekuseni, ngekamazolo. Ngitshelo kodwa ngitshoba. Ngishone phansi ngikhumbuke. Ngishone phansi ngivumbuke. Ngishone phansi ngivumbuke. Ngiyinsizwa kwethu, ngishone phansi ngivumbuke. Hawu, ayinaki unkomini antombi. Kube khona eredio impela la ngabe ngithi. Hayi. Yakhe ndaba wena straight. Ayifuni ngisho irula wena, ayikho le nto yini. Ayikho le nto manje, iphelile manje. Hayi. Shala kuthi ku-X, shala kwi-Twitter. Ah, koma ngaqola ku-TikTok. Yo, manje. Ngiyini?

0: 90.0 FM.
1: Siyabonga ke subuyile ugesi Sindi. Uthi Sindi hayi makhaya ugesi buyile manje ndosi. Uthi ipika isemnyango. Awuthi kuyithethela, awuthi unyusa ivolume kancane Sindi ngoba ngiza nesibhaco manje. Awuzwela nje. Hayi bana fana, hayi bana. Hayi bana fana man, hayi fana man. Hayi Sindi, ngiza nenye into manje. Ipika ake izithi ukuqina kancane Sindi. Angizwa kahle.

0: usahlele uyizwi lomzansi
1: right yebo usahlele nomagaye emsakazweni izilomzansi FM kanti ke kuthiwa singikhumbuze ukuthi ke kwanqa izivele ama office avuliwe njengoba sikhuluma nje hamba nawe uyeyibeka ethubeni lokuthi ke uthole lokho okuzokusiza enkingeni obhekene nayo kuyihlazo kabi ukuhlala komuntu ongasebenzi cabana abantu abasebenzayo nje ngoba omunye engakuthengi ukudla. How much more ungasebenzi ke? How much more ungasasebenzi ungasebenzi? Kuthiwa awusebenzi. Akho lutho nje. Ayithi abantu. So kwangayizivele bakhonela lokho ke ukuthi bakutakule kulolu sizo obhekene nalo. Ngoba asivume ukuthi mangempela ungasebenzi esikhathini samanje kungekho lutho nje lihlanganisayo olungenisa imali. Ayikubanzima.

it's not your choice. Kuyimvelo kaNkulunkulu ukuthi umuntu wesifazane uma sekhulile akahamba ayothola umuntu. Uma ungamtholanga futhi akucala. Akuyona nje into engaze siyibangeke le ukuthi wena awuzange wena wamthola umuntu othandana naye, akucala lakho phela. Konke nje basithi kuyiplani kaNkulunkulu nje, mhlawumbe uNkulunkulu wayekubambele khona ukuthi wena ozovusa lo mzi. Uyazi ukuthi khona amantombazane othola ukuthi intombazane ayigani. Uthi uyalandela kubo, hayenzi imanga, uthothi isiyakhumuza intombazane, yavusa umuzi wamhle, iyondle ekhaya, uvela ubone na ukuthi uyabona kube lo muntu wayegana, hey la wayeyogana khona baba yoma kahle. Ingakho mhlawumbe idlozi lavela ukuthi hayi asale ngagani ukuze kuvukele umzi. Uyavuka umuzi ngomuntu wesifazane. Ufuna ukukutshela nje, umuntu wesifazane uyawuvusa umuzi umuthi iqingqo, kubuza nomakhelwane. Kanti uyena nje engaxutshwe nalutho. Kodwa konke ke lokho engikushoyo kuzokwenzeka nawe umuya kwangqa izivele ufike ucela ikhombo yokugeza yokususa amathunzi uqaqeke into zakho bakhona ePine Town bala eThekwini basotho ngathi basestenga inombolo mawufuna la ozobathola khona u073 kube u53 kube u67 bese kuba u332 inombolo u073 u53 u6 7 bese kuba u332 leni hamba izithi phela nalo wazalwe embethe ngathi bayakwazi ukumsiza umuntu uthi owazalwe embethe welwazi lohlobo lwabantu

Aleli gama likaDali alinikwa nombani. Ngeke nje umuntu lokho ekuhlukumeze lokho uthi Dali, Dali. Ngihlukunyezwa uDali, hayi. Dali ngoba kuhamba kahle. So niphathine kahle othandweni. Uyakwazi ke umuntu nokumncenga. Ukumncenga mina, yebo. Kodwa hayi. Mezophethe ngahamba shona.

Ay man, ay. Ay mina khona ebekithi ngiyakwazi hayi lokhu. Hayi liyasebenza iphodlela likaNkuluNkulu. Awu, Jehova, ingabe laliphi? Ngendlela nje libasiza ngayo abantu leli iphodlela. Lundaba mlonyeni, yonke indawo la uqhamuka khona abantu bakhuluma ngalo, bakhuluma indaba yalinqaba nje. Lihilitha. Hayi mfethu, hayi mfethu, hayi. Hayi man, hayi jealous down. Hey. Yay! Igama laleli bhodlela kuthiwa inqaba liyaphuzwa. Kumuntu othi nenkinga yama-alsa, thala libeke eceleni. Nenkinga yama-piles, thatha libeke eceleni. Nesichenene, libeke eceleni. Ngihlengikisho isilumo, libeke eceleni. Isisu siyangihlaba, libeke eceleni. Ngiyaqunjelwa, libeke eceleni. Amatha, hey! Hayibo, hayibo! Nali iphodlela bo. Igama lalo kuthiwa inqaba, elakwa ngqayizivele. Health and beauty. Ila uzolithola khona kuphela. Liyaphuzwa. Hayi mfethu, hayi. Hayi man, hayi engeke. Uyabona uma ngithi khona bekithi ngiyakwazi, hayi mina bengazi khona into esiza kanje. Uyaqutshwelwa umzimba wakho unambandam, uyawuphilile. Hey! Shakwa shukela libeke icele hey nali iphodlela bo hayibo.

0: Kunjalo kankosi kakhulu masibulele kakhulukazi phaya kuye kobakashika bethe ebesinabo ngalixesha danki kakhulu kanti ke asikhumbuze umphulaphula basiphi silapha eworkshop apho sikhona sikunezizazazo oluze kuwe ngqo ngapho ngasekhaya ndiyathemba yonke into ihamba kakuhle kakhulu ngapho kanti ke ndikukhumbuze apha enkqubeni ukhona ukhabazelo sanele mfoka mkhize unjini yomkhulu uyacofacofa emaqhotheni phaa kanti esitulo esikhulu odikomese ukhona uBram Lindo umfaka mbangase ayacofacofa ngapha kula cala ebenza show ba ke uqhakamshana lohle kumnawe mphulaphuli ngapha ngasekhaya ngalixetsha sikhona nginitsona intokazi apha ngaphakathi eworkshop uvela uzenje apha epaki eworkshop nakanjani uzobona lisaka ubona izilo mzansi kuhle kuhlobile kakuhle kakhulu ndiyaphethene esandleni alright ndiyambona usiza and I thought of mana ke isipho sakhe esiqhamwe kwalisaka wow mona kosazani
1: yabe njani
0: ndiyaphila kunjani
1: ngiyaphila
0: kuhle kakhulu na usondele nje ayilumi lento khululeka wena usondele nje ayilumi lento kunjani ukuba igama eliqhamukaphi ubuze ukwenzana workshop
1: unomonde wakamgwengwe bendlula nje kose yami ukuthi ngiyathanda izinto
0: thanda izinto
1: ngahamba ngayopina lapha awina nje
0: awenza ngamlingo benizihambela nje
1: ngomuntu wentanta
0: nje uwaphi untokazi kwamngwengwe
1: kwase Cato Ridge
0: Cato Ridge okay so ke wena ungathini ngelisaka njengoba bethe bakupha isipho
1: bengiqala ngisho ukulibona kwaseyami kodwa nje
0: namhlanje ngeke lisuke kuwena noma usigqoke isigqoko sakho
1: ngizosigqoka kwamanje kwamanje
0: obenizayipholele workshop nini
1: bezidlula nje siphuma ngapha eICT.
0: Okay.
1: Yes.
0: All right. Asibonga kakhulu kakhulukazi kunina nokusupporta izinto ke enizibonayo. Sometimes umuntu angathi uthanda izinto kanti hey izinto ziza kuwe. Angothandi izinto izinto eziza kuwena. Siyabonga kakhulu. Uhamba nomngani wakho? Ngihamba
1: nomngani wami.
0: Anihlukani?
1: Mhlobo nje.
0: Niqoke ngokufana.
1: Nje amawele.
0: Ungazi ufuma amawele.
1: High school is.
0: Siyabonga kakhulu balungana nakho.
1: Unomfundo kaneni?
0: Adanke siyabonga kakhulu nomfundo. Siyabulela kakhulu. Niqhubeke nje ni support into zimzansi siyabonga.
1: Siyabonga.
0: Adanke kakhulu. Intokazi ke ezo ethe zazwinela nazo apha ke e workshop. Nawe propole ungasondela e workshop ngelixetsha uzokwazi ukuthola nawe ekabanzi ngelisaka enqubeni egamalayo sijoka kakhulu kumnandi ekhaya. Ngelixetsha ke ikona insizwa apha mfoka msezana sobe sixoxa naye. Siva mhlamba usiphathele ntoni yena njengemvumi ke kamasikande kwezwi lomzansi olufumana kuhlakhulu kuna ni 8.0 lobilobi uyalobisa kwakhe radio elobizela umntu womntu mbambele duze ngoba sekhona umfoka makhathula ekhumbula ke phanga ntambe yokuqala zikhona ndaba zelizwe sasibelizweni kwenzekani sakhile emzansi Africa ukhumbule futhi into bona ke soba nayo uhlongwana ubhuti asixelele bakwenzekani kakhulukazi kule ndima kamasikande njengoba sazi into bona ke yeyi umasikande udlalobi namhlanje ukhumbule ke baba umdloli emarenkeni nakanjani siyoba khona into ngasikuyenze nje wena ndiyafisa ukwazi ivolume iphezulu kweyiphi indawo ngelixetsha nje ngelixetsha nje elincinanana usixelele ube ivolume iphezulu kweyiphi indawo thumela iwhatsapp ku 063 820 844 8063 820 8448 WhatsApp nakanjani thumela WhatsApp yakho sibo mdlami ngalo uthini wena ke kumnandi kakhulu workshop abantu ba right wapholile bahle kakhulu inqubo yakho leka masikandi sixutyiwe ke uzazo ziva zonke ezimnandi eingoma nakanjani asihambe siye kuye umfoka msezana ngalixetsha ethi iguma lami enqubeni ekamalayo kumnandi ekhaya injalo indaba ayijikwa yona cofa cofa khabazela.

0: So uma ngabe ngiyenza njoba ngifuna ukuqala lapha ekutheneni ukufika kwami ngo 2011 mhlambe kuzodideka umuntu lapha ngasekhaya ukuthi ukufika kwami endimeni ngo 2011 bengenzani ukufika kwami endimeni mtakababa mfoka mthwesi ngo 2011 ngifike ngasebenza nomfowethu uZiro umfoka Khumalo umfoka kwamkhulu lomfazi omnyama ngisese esikoleni ke ngaleso sikhathi uphuma kwami esikoleni ngasebenza naye ngithema ngisebenza naye umfowethu kwasho ukuthi umdlalo washuni lo awudlalayo bekuyistyla lesiya ese ukuba nentshebe emhlophe kunami so kwase kuyakuya kwathi ngangikholelwa kakhulu kumgqumeni ngisase esikoleni ngoba bengishaya amaculture ngaleso sikhathi so into eyenzekile ke ngo 2011 ngase nginyuka ngathola ioffer ngayegoli ngafika ngasebenza nensizwa laphana usibonani foka Khumalo wayesebenza nomgqumeni okumzala kimi usibonani wakhumalo ozalwa kwantwami so ngafika ngasebenza ama ngisebenza naye ngabuye ngaqoma futhi ngoba ngani uma ngaqonywa noma ngaqoma umrozo umfana kafakude umfoka kafandama no ngiyathanda unyawo lakho umfoka umsezane nezi lakho limnandi ngicela ukuthi usondele mfowethu usisebenze basebenza kwasemkhuze bayazi abantu umrozo waqala kwasemkhuze semusebenza kwasemkhuze kwathi ngo 2013 umrozo wasekhipha ke igama umrozo uthe waye masekhipha igama umrozo wabayeka abasemkhuze sasebenza kwabasemkhuze sasafika kufandama Sema sifika kufandam kuningi okwenzeka lapha kufandam ngoba sawujikeleza umhlaba
1: kufandam amen
0: safika kuye phesheya kufandam safika samnquma ngo 2016 so into eyenzeka ngifuna ukuba deep umsakazi wami ukuthi kwenzakalani ngaphuma kanjani ngelinye ilanga mhlawumbe isikhathi masikhona ngiyoveza ukuthi sahlukana kanjani nomrozo emva kafandam lokho nje ngingakusho i-album enginayo ngine-album eyodwa bese kuba ngama-EP amathathu since ngaqala ngo 2018 egameni elikamehluko umfoka
1: uthi apha kwamhlaba yalingana uthi uma uthi kwamhlaba yalingana
0: eyi ngicula ngezinto ezisuke zingithintile mina uyabona lapha kwamhlaba yalingane kwakunentombi lapha nangese ngitshele ukuthi hayi sengiyithathile umsakazi wami kwasho ukuthi maka nje ingoma njengoba isho nje ithi umntana womuntu le kwamhlaba yalingana ngicela ungibekezelele batshele ngisendleleni ngisemnqobokazi ezinye ke zeyindawo obheke kwamhlaba yalingana odlula kuzo abangamtshathi batshele bebekezele emzini abakhongi baseduze ayasijike endleleni ntombi iyajike ntombi
1: uthi kwamhlaba yalingana yona beyilingoma khumbula phakathi imbe yokuqala zikhona indaba zelizwe sazibelizweni kwenzekani sakhile eMzantsi Afrika.

0: Sizwa kwena ukuthi ke uyibuka kanjani. Nansi lapha inombolo sinda kuyona u 0604807164. Hayi kuthi ke mhlambe ifuna abantu abashadile le na ungashadile uzoveza nje indlela obuka ngayo izinto uma ubuka umshado. Bese kuba khona lezi ezikhula manje ezama 2K. Zithike le nto yomshado engathi cha no ngaba into nje ephelayo. Kuba ukuthi umuntu mangabe umthandile niyayihlalela nje naye niphile njengunaphakade nize niyohlukaniswa ukufa ngale ukuthi ke mhlambe kulotsholenwe noma mhlambe kushadiwe or something. Ngoba bayibuka le yokulobolana njengento ecindezelayo kakhulu. Abanye bayibuka njenge exchange. Abanye bachawa umuntu akadayisi. Yizo lomzansi 98 FM. Sabona semwe naye. Usezweni sabona.
1: Listen Sajero Fair.
0: Ngiyaphila nkonzi yami kahle.
1: Ngiyaphila futhi njani?
0: Ngiyaphila cishe ngaze ngadlula ngithi akekho lo muntu.
1: Hayi ngikhona baba ukhuluma noNtokozo kanjakazi insizwa yokuzalwa le phansi kwamadlala ePortshepstone kodwa ngokuhlala sengila enando hlanga.
0: Thank you Ntokozo.
1: No puti mfowethu angifuni ukukhohlisa mina angivumi ngithi lento isebenza ngeindlela zombili.
0: Yes.
1: Ayivuni umuntu wesilisa emshadweni futhi ayivuni umuntu wesifazane.
0: Yes.
1: Kodwa invuna nobabili kanjani na emshadweni mfowethu ningena nibambisane nobabili niba ma best friend.
0: Yes.
1: Nihloniphane nobabili. Kuhlonipho isimama ihlonipha umyeni wakhe, kuhloniphe owesilisa ehlonipha unkosikazi wakhe.
0: Irregardless ukuthi imali ikhona noma ayikho.
1: Ukuthi imali ikhona mfowethu noma ayikho, akuloku akubalulekanga.
0: Yes.
1: Kodwa nje uma ngabe nihloniphana, nithandana, nazisana.
0: Yeah.
1: Omunye bekomunye phambili ukuthi nginomkani, nonkosikazi wakhe athi mina nginomyeni wami.
0: Yeah.
1: Uma ngabe nibekana nobabili, nazisana, nihloniphana, ninikana indawo zenu nobabili.
0: Yeah.
1: Futhi akukho ukudlula okunye. Mina ngiyangidlule nje ngimpanthe phambi kwazi izingane seyikhulu izithi awusipanta mama ichiri yakho. Hey kai wasiza kani ziqinisile izingane.
0: Yeah.
1: But yabona lokhu ngiyangibona mfowethu kuyamkitaza nangaphakathi ukuthi awu cha nangikhosa usangibona nanje ngiphatha phambi kwezingane.
0: La ngijabulisa isoka lami bakithi akubuke njengesoka angakubuki njengomyeni uthi hey
1: ngimfonele mfowethu cabanga ngimfonele ngise ekamereni ngisi hey ngathi ngabhoreka le kamera now usuhlile isikhathi eside e-dining
0: ngeke
1: awuvakashela athi athi awungele boba akithi kuthiwa hayi shona uyakubiza umyeni wakho wavuma emshadweni mfethu hloniphanani nazisani nithandane ningayike ukuthandana thandanani ukhuluma noNtokozo kanjakazi mfethu la enando hlanga.
0: Thank you njakazi ngiyabakhulukoza yami.
1: Siyabonga futhi nimi nosowulohle.
0: Thank you so much. Sikho lapha ohlanga enanda kuNtokozo umfo kanjakazi. Nawe sithinta nje kamanje ku 0604807164. What's your view kule yomshado? Yeah. Kuningi okuyayikhulunywa abantu ngendaba zomshado. Omunye azasha athi hayi yena akayiboni ine value lento yomshado. Kuhle mabe nithandana nithandane kuphelele lapho nje. Kuba ukuthi nihleli ndawonye niyazala kunje yakunje. Omunye athi hayi no lento uyibona kakhulu ivuna umuntu wesilisa. Yena imvuni kanjani ubuka kanjalo wesifazane? Kumbenefits. Sabona usemwe naye.
2: Mfakelo.
0: Nkonzo njalo kahle.
2: Ngona umusa lo.
0: Yes Musa Musa mfuka said.
2: Hayi no mfana mntu batubu mkhonazi.
0: Oh mfuka mkhonazi yes kozi yami.
2: Ya mfate. Hayi mfatero.
0: Yes.
2: Zithi sokuzelo sina magade mnalele kusini. Kodwa manje mfatero khona ngibukayo mina.
0: Yes.
2: Mfatero. Uyangizwa kodwa mangikhulumela phansi.
0: Ngiyakuzwa kahle kakhulu kozi yami.
2: Futhi mfatero ey khona into esephelwe isikhathi kule mhlaba esizokwona njengamanje.
0: Generation
2: esiphila kuyona ya.
0: Yes.
2: Asikuvume lokho ngathi abantu abadala njengami nawe bakubona libaqaphelisa ngifula abantu bama 70s kuyaphansi downward kuya 50s
0: ingakho ngisivule ngoba ngifuna ukuzwa umbono wakho manje ngalesi sihloko manje. Yes
2: ya ikhona into ephelwe isikhathi njengamalobolo uqala lokho ilobolo ephelwe isikhathi kodwa laba abantu abadala njengathi ama 70s kuyaphansi abakuboni lokho ukuthi isizwe siyabhubha ngenxa yabo bafuna ukuthi imiqondo yabo isinte nje i-divert njengomhlaka yabona umhlaka makuthiwa kubuya umoya ubheka le uthi ubuya ngaphi moya uthi ubhekele singasibambelele nje le ndala engasasebenzeni kade manje umshado

0: Only If You Wanna Be Happy. Yeah, Jimmy Soul, umsakazi wakhe eNkomzansi 98.0 FM in stereo. Ingoma lezi indala kakhulu zikuthatha kubuyisela lapha kemuva makaba usukhona ngama 60s. Yes, ingoma ke le yango 1959. Can you believe it? Is Nomzansi 98.0 FM stream. Asiqhubeka sizwe lathi abantu bathini ngalesikhathi kusona lapha isihloko siya sasivula phambilini. Kodwa ke ake siqale ngapha itolo siyabuya. Into zami ke la zenzani? Zingenzani? Kodwa ke ake senze kanje sibambe nansi lapha ke voice note ohlelweni hashtag Dance of Love.
1: Akungithathele lithu bambi ngalele bhuti umsanya athembe yaphila lapha estudio ngiyaphila nami ukhuluma nomfana omkhulu endwethu esigodini sakwanye sawundini mhlala ezweni shayimthi entanyeni engaziwa ngaleli kanathi khuzwayo. Cha, mina bhuti umsanya ngifuna ukuthi ukulobola akukho nzima. Abantu ibona benza ukuthi kube nzima ukulobola. Uyabona uma ngabe wenze kahle ekhweni noma ngabe kuthiwa uphethe into engaphelele kodwa nje uma ngabe nje sithe isuka wenza kahle nangokulandela waphinde wenza kahle uyakwazi ukuthi ubambisane nabantu basekhweni futhi kufuneka bethi bebiza labantu labana basekhweni ukukhumbule lokho ukuthi lento abayibizayo wena uthi inkulu nje kodwa egcineni izogcina lento ingasekho ngoba khona izinto abazophinde bezenze futhi labantu basekhweni bezenze ngala ngayo le mali lwakho wena mfana alikho nje ilobolo elibizayo. Ngiyabonga bhuti umsa uphile nje kanye nabalaleli bye.
0: Thank you so much kuze yamsiyabonga kakhulu.
2: Msajos.
0: Yes, hi.
2: Hayi awu people icene lo ngilayina nje mathi.
0: No simagaya.
2: Yabo le umshado umsathi yelo ayona iyenzeka nje ngoba phela into ekufanele yenzeke.
0: Fanele.
2: Akuzoku kubhlungu ukuthi ushado umuntu noma ulobola umuntu nize ngani be. Ebatshela abangani bakho ukuthi hayi. Ma ingezele ukushintsha isibongo nje hayi ngoba ngimthanda.
0: Yeah.
2: Kubhlungu ukuthina abantu besilisa ngoba uyamshada umuntu wesifazane engakuthandi inhlobo engakuthandi inhlobo kodwa umshada ngoba wena uthi uyamthanda
0: ungabona
2: ukuthatha abangani bakhe bakubuke nabangani bakuthi hey lo muntu ushade nomuntu ongamthandi hey ibhlungu lezi besifazane kubantu besilisa kodwa ke phela ayikho engayenza ngoba mawuyindoda vele kudalela ukuthi ugcine unophathini wakho kodwa siyangena kuphathini bingasithandi. Siyangena kuphathini bingasithandi. Hayi, angisho lutho angibonge msaje.
0: Konzi yami
2: siyabonga. Ngilayina nde mati.
0: Thank you so much Vicu. Sibambe la yonke lento. Sikunikeza umculo omnandi. Crosby Stills and Nash. Yes. Switch your big eyes. This Nomzansi 98 FM. Elamikama msaje Rod Great. Thank you Italian. Sibonga isizungu nami. Please, man, tell your friends about us.

0: Siyaphila kunjani?
1: Ngiyaphila mfatero ngithi ene engiyathanda izwi lakho liyangibusisa kakhulu. Yazi ngendlela engibusisa ngayo.
0: Yes.
1: Iy'ngoma zakho
0: yebo. All right, no siyabonga niphile nje lapha.

0: Hi.
1: Hayi khona. Semantsobana? Okay, kubayise mina ke ngala kulungile 0604076406046071647164. Khona lento engibhayisayo, ngiyangazi ukuthi yini kodwa ke kulungile. Semantsobana?
2: Mawu mntase.
1: Hayi kunjani?
2: Mntase njani wena?
1: Hayi ngiphilile akufani. Khamba kanjani ngakuwena?
2: Hayi ku-right mntase. Ku-right chatha nogogo ka endinako lapha eMount Moriah.
1: Yabona nje ngijabulela ukuthi nje kulo gogo balobe ngenile kusho ukuthi yonke into ihamba kahle ukuthi ba exercise uthi mangabe shaya ivoshe eyojika lapha eyophakela abantwana kuvele kube mnandi.
2: Sishayivoshe mntase. Sifala na umfeso sifuna insimbi yethu bazomali.
1: Oh insimbi yethu 9 ngithi.
2: Uyabona nje insimbi yethu bazomhlukana zomabini.
1: Injalo indaba.
2: Enkosi,
1: thank you siyabonga. Right 0604076406046074. Siyabingelela phana ke kuDudu Mkwena uthi ke Mr. Mjwara ke ngikhona bo. Siyabonga kakhulu. Asibona ukuthi ubani umunye khona ngalawo. Sobona sawbona.
3: Awu jole gazele umsotho.
1: Brazo!
3: Ayi, khabahle.
1: Hayi ngimnandi futhi hamba kanjani kuwena?
3: Mina ngikhezi ngilalela 24/7 kuze kusibe la ngisazi nje noma kuthiwa ngithi kamaphumulo le kulokhulwana kosithundu noma le kozobani ngikhezi ngikhona nezwe.
1: Uyalazi udaba.
3: Hawu. Yebo ye lapha kubena idonswa ngihlele ngihlele emakhaya kithi impela hayi la Thembele emakhaya impela idonswa ngihlele endlini phakathi.
1: Siyajabula ukuthi umlaleli oqavile kwezilomzansi yethu
3: umthukele njalo. Umlaleli sengiyahamba sada sebangakushoneke nelifane nephimbo lami.
1: Hayi uyabona ke kufanele senze imizamo sithi nje wena sithi salute.
3: Ah kunjalo yayikho nje.
1: Brother sebonga kakhulu ne.
3: Nakho ngihlele zwe.
1: Injalo indaba.
3: Nakho.
1: 0604076460 so thatha nje 102 and then emvaka lokho 22 so besingena ke kuyona ke nakanjani ke so besingena ke kuyona ke music quiz namhlanje uzwazi ukuthi yona iphike ingoma ke esiphethe sikhari ke ngoba pasibani ke pass 6 igama lami siyabonga ngamjwa siyabonga ke ngomsajero khumbula ukuthi kade khona phakathi ke ka 3 naye ke 6 o'clock kanjalo ke naye lapha ke ulobilobi phakathi ke kuka 12 naye ke u 3 bonkoza kwethu kade beyibambile kulona usuku lanamhlanje besiyivule nawe ngo 12 sayibeka ngo 4 fika uMajola wayivula wayithatha ke ngo 4 wayibeka ngo 7 wafika uLungu wayithatha njalo uMagaya naye 9 to 12 lonke ithimba siyabonga kakhulu kure kumsakazo wakho hamba phambili mangiyivala khona iRazu la Kinkosi uzobe kushange top 20 so sinandi ngendlela emangalisayo ngeke ngasho ke ngathi ekseni ngathi mangabe kukuthi mhlambe ngalesi sikhathi phakathi ka 6 no 9 khona umsakazo ucaba ngiyilalela Uthi ngicabanga ulalela uthi uthi ngeke nguzame. Hayi ngeke. Yeke usenze lutho. Mangithi ngiphethe ihouse. Shange number. Usungababiza kabanye ubabize nje ubabize uthi uthi ngibazame lalela. Kwi house nje angifuni ukuthi angifuni ngisho. Angifuni umuntu ozodlalela ngala. Ungadlaleli kwizomzansi FM 6 to 9. Ngomgqibelo uthi hayi. Kona manje abona khona esinyi stage mhlambe sike sidlalela ihouse. Awangadlaleli kuthini? Mina angifuni umuntu odlalela kumina. Ngoba uthi uze ngomaskandi. Ngizokubizela uMagaya. Uthi ngikubizela mangibona uthi uyahlulela kuMagaya ngikujosela uNobilozi. Hayi. Mangibona ukuthi uza ngeza kudala ngivele ngenda ekuse pet zone. Uthuthuthuza ngegospel ngizoqala kumageva ngikhuphuke na yothi ngiyophuma kupastor Cezu vele kuyobe sekusekonakela uthuza ngetalk uthi hayi mina ngiyashaya ingqoko ngizoqala ekuseni vele hayi ngathi ngiyeke mina kanje ngifuna umuntu odlalela kumina kwihamba

0604 07964 0604 07964. Hayi nami lungi yamazi, ngisho ngathini ke, ngisho ngathini. So sazisa ke ubani ocula le ngoma le, and then bese usazise isihloko sengoma, right?

0: umculo. Soke ya, noma uyithemba, ungayithembi kuze kweqe. Especially uma kufanele uphendule. Ngoba uphendula ugcine ya. Semani sabani? Ah, Sibusazweni.
1: Yebo mfana.
0: Hayi kunjani?
1: Ngikhona mfethu.
0: Ngiyaphila mina
1: sikho. Ngicathu uManana lo khuluma eNew Town A.
0: Yes Manana.
1: Ngicabanga uAdam Fugate lo ngikhuluma ngayo mfethu Mayizuzu.
0: Adam Fugate Mayizuzu.
1: Mayizuzu yacho. Hey.
0: Dangi mfethu useva kakhulu. Awuyithembi uyacabangela ngithi.
1: Hayi uyena mfethu ngizwa kahle ukuthi uyena nongikanjani.
0: Mfethu kulungile siyakuzwa. Right.
1: Sharp, sharp.
0: Right. 0604807964 0604807964 sibhekeke nama voice notes bona ukuthi ikhamba kanjani. Khumbule ukuthi ke ungasithumelela ke i voice note 0638208448 asingene ngala.
2: Siyaphila ukukhuluma no Thabile ngoba selento uzuma. Hayi ngithemba ukuthi uyaphila phutwana. Hayi. Awusifakele u-Ata ke namhlanje u-Ata Mafukati Mayizuzu. Yazazi ke lezo ke yezithu kwakuyithina ke ngalezo zikhathi. Yabonga Mjwaras. Thabile ngoba sentuzuma.
0: Dangi Thabile ngoba se right 0604807964 singeneke nangala ke encinweni zakho sibone ukuthi ke ngakhona kuhamba kanjani uyayishaya yini esikhonkosini. Semonza bona.
3: Mafukanga yebo ile ngoba yithi toyi oyi.
0: Okay, sikhala ngala. Kulaba ke abasibhalelile laphana ke kuwana ke uWhatsApp sibona ukuthi ke khamba kanjani nama voice notes.
4: Atamafuka atimayizuzu ya jula yini wila ezilo mzakme nimemeza ii namba leze funela ni itunge nje stile singa zizo manje ni atula nje ziriba sobe nmadudududula ina kandiba nga wasezo ii namba witi iti
0: 0604807164 Hey, ayasayiculi, sesiyisho kahle 0604807164 lona kuthi ke amafukane mafukade ubantwana ke uthobeka laphana ke Sydney siyabonga kakhulu ke Thobeka laphana ke Sydney usibhalile laphana ke yona ke inombolo ka WhatsApp asibone ke ukuthi ke ubani omunye okhona ngala
5: thawe bhuti msamjaru mazuzu yachol ay mazuzu yachol uthobekile mqadi ngakhenedi.
0: Dangi Thobekile Mqadi yasibona ukuthi ubandona ke lona ethi Mr. ke atamafukane mafukade ingoma ke ithi Mayizuzu uyajola. Thank you so much sibonga kakhulu ubana omunye okhona ke ngalana ke lona ukuthi ke atamafukade Mayizuzu ukhuluma nobani laphana ke uBonkosi cebe khulu ukuthi ke ngisemkhanya kude eJozini aw le phansi koJozini komkhuze njalo uziyongena lapho ushaya off ramp unyuka idamu kuthweleke lapho eJozini noma uqhubeke njalo uziyongena le kophongolo thulana ke unjani ke Mr. Mjwala ke ngithi nje puti ngihlezi nawe uzanele okay paleka bilo okay uthi ke atamafukati Mayizuzu uyajola laphana ke uMazethu Khumalo siyabonga kakhulu ke Mazethu Khumalo okay asibona ukuthi ubani omunye khona ngalana ke lona ke thike ukhuluma nobani laphana ke no uthi ke Mayizuzu uyajola uthi ke ukhuluma nobani laphana ke no Zakade wakaDlamini. Thank you so much Zakade wakaDlamini. Hey baningi kakhulu kwabanye asibone ukuthi ke ngala kuhamba kanjani.
6: Hola Tayam, hola brother. Yeah, hi. Iyanjalo nje kanje mfethu Arthur lo buda. Arthur lo buda yam, umafufu. Isihloko sengoma. Undura lona la ebhambayo enanda bra wakhululeka. Yena ngempela ngigejile la ngishayile nje qondeni.

0: Ay, lungile, angishongo ukuthi ugejile kodwa ngithi kulungile. 0604 07964 0604 807 164. Asibheke nakhona ke futhi ngala ku WhatsApp. Khumbule ku WhatsApp 0638208448.
1: Hola Mtwaras, DJ Odumo, showcase usula kwamasho ka Info 200 Dembelo. Hayi, atazwane baba. Kuata mafokade. Mayizuzu yachule. Shaput.
0: Thanks yabonga. Right, asibona ukuthi ke ubani omunye okhona ngala okay. Ngisafuna ukuqhubeka la no WhatsApp ngibona ukuthi ke khamba kanjani ngala ku WhatsApp.
2: Sakwana siya uMandoza. uMandoza lo. Mazungu maybe.
0: Thank you Mazungu. Sema sabona?
3: Yebo.
0: Hayi kunjani?
3: Kukhona umuntu
0: ezemolweni. Yes.
3: Asemfukade.
0: Ata mafukade.
3: Eh, mafukade.
0: Ithini ingoma ka Ata?
3: Mazuzu yachola.
0: Mazuzu yachola. Thank you siyabonga.
3: Yebo.
0: Thank you. Right, 0604 07 7164. Asibona ukuthi ke ngala kuhamba kanjani, ngabe bayishaya esikhonkosini noma cha.
4: Wemjwara sawubona njani? Yazo artist yipi? Uata mafukade. Uzalele lapha esothe ezusho ingoma ithi oi oi mavuvu yachola oi oi ubabala bonge ngodini ngiyabonga.
0: Ama 2K one side, ama 80s, let's groove ngale.

Igama lakhe ke DJ Melon kodwa kumsakazi wakho hamba phambili izilomzansi FM ithi ngoma ke muhle umsalo ngena lapha na ke uziwadi yamungu yona ke ngoma ke sikuthulela yona kodwa kumsakazi izilomzansi FM sibeka ku 17 minutes after 7 mhla ka 5 kana ke September unyaka ka 2026 sibeka ke ikakhulukazi ingcindezi ekhulunywe ngayo kulonyaka ka 2026 ukuthi ngabe wena ke uyizwile yini njengoba ke kuthiwa abantu baseningizimu Afrika baningcindezi ke yezezimali yonke into kade uyiplanile ku 2026 ngabe ihamba ekahle noma nawe uzwile ukuthi cha impela ikhona ingcindezi ekhona kakhulukazi ke enge iyembangela ukunyuka kakhulu ka petrol and then nokunye ke okuningi okudala ukuthi ke abantu baseningizimu Afrika babe ngaphansi kwenkulu ingcindezi babe seyikweletini thiwa ke bangaphezulu kuka 10 million abantu baseningizimu Afrika njengamanje sikhuluma abacwile nje ngci ezikweletini bacwilile impela ezikweletini ngendlela eyisimangaliso asibizwe kuphalo kwakho 0604807964 abanye bebefisa ukudlala istokfela asidlalekanga ngenxa ukuthi impela kuthenje ukunyaka uqala kwanyuka upetrol kwanyuka amatekisi umunye wathuthu uyabuka wabonza hayi akuzokwenzeka kade gibela mhlambe nge 1000 isonto elilodwa noma kade

0: Elange 1000 or 2000 inyanga yonke hayi kwazithola impela sekhona 500 efanele u8 ngaphezulu omunye nasesikoleni kumanje isikole school fees asiphelile ikhona ingcindiza kufanele eminye iminyaka bekuthi kushala isikhathi hayi impela uqedile ukukhoka omunye ubuka nani gross yakhe ukuthi hayi gross cha impela hayi akwenzekanga kwenziki sifuna ukubheka lokho ukuthi 2026 wakho yesa ukapheli kusasele le cishuba ngaphezulu kwenyanga eyintathu ngoba vele uSeptember usaseqaleni kodwa angikholi ukuthi khona into enkulu engakho sangayenza kwezinto enekade uyiplanile nokade ufisa ukuzenza ekakhulukazi izinto ezeyimali 0604807164
1: angibingelele mfoka mtwaga ngibingelele wena ngibingelele nabalaleli ngibona mfoka mtwaga lento ekhuluma mpoto ibuhlungu ngampela lento ekhuluma ibuhlungu mpoto mawuzokhumbula ukuthi ngiyindoda ehlezi izabalaza mhla neminyaka neminyaka ngifuna impumelelo kodwa njalo uma kuzophela unyaka ngibalekele ijele angazi noma lento kwaba isicwacwa noma kwaba yini mpoto unyaka nonyaka angazi kepha manje into engiyijoyine into ebuhlungu ngoba ngijoyine ukuvikela uma ngakutshela nje mpoto kumanje nje mpoto ngiyagijima ngiyaphansi naphezulu mpothi ngibalekela umsebenzi ngoba ngibalekela mpothi ukuboshwa yingoba mpothi ngisakuboshwa noma ngisabe ijele noma ngisabani kodwa ngibalekela nama-fingerprint wami ukuthi kena ayongena emshinini ngenxa yesimo sokuthi kena mina ngingalindele noma kepha manje ngithi ngizame ukuvikela njengendoda kule nyanga le kancwaba kufika indoda idelela nje umuntu wesifazane imbiza ngamagama engeke ngiwabize la emsakazweni uyawazi amagama ajwayele ukubiza abantu besilisa bathi umuntu wesimame bambiza ngokuthi yini yenza mfowethu ngizama ukuthi ngithathe leyo vantage leyo ukuthi kena ngimele ukuthi ngibe indoda emsebenzini omunye umuntu uyadayisa lo muntu bese shintsha umuntu abe nami shaqa mfowethu uyayizwa lona ibe nami shaqa indoda isho kwakungiqeda ngiyibalekele indoda isho kwakungiqeda ngiyibalekele indoda mfowethu sibukisa ngami nje indoda ngicine ngicasuke nami wona mfowethu ngishaya uyayizwa loo nto leyo kumanje nje mpothu manje ngidingwa ngifuna amaphoyisa ngifuna phansi phezulu lo sisi lo mangimtshela ukuthi kena kawuvula icala mpothu uwalile mpothu akafuni mpothu le nto mpothu ibizwa ngani ngicela ukubuza mpothu
0: okay angikholi ukuthi angikholi ukuthi sikhuluma ngesihloko esifana nongicathi sikhuluma ngokunye la siyakuzwa mfethu silungile kodwa manje engathi lokho esikhuluma ngako akurelate noma akusondeli kakhulu kuloko esikubhekayo namhlanje right asibheka amanye ama voice notes sibone ukuthi ke kuhamba kanjani ngala
2: la ake ngibingelele mfuka mjwaha olokhuluma ugatsheni emachobeni enanda ekhakusekukhanyeni endodo kwesenkosi ubaba umqoqi ngcobo nangapha futhi emachobeni futhi yena inkosi engiphethe ubaba umqoqi ngcobo umapholoba lokhuluma ngaye uArthur Mafokati bazuzu ya jo
0: ay khona ay kwenzakalani la kimi okay
2: mntwa ukhuluma nogatsheni emachobeni enanda lo
0: hayi ngicathi ugatsheni phela shothi mhlamba ubengenalo idata 0604807164 0604807164 asingene ngala
3: angibingelele umsakazi our people icele lo la enande madini yazi umsakazi le nto yengcindezi yeyimali iqala la bakhulumeni ngiyakubona loku kukhuphuka kwe-fashion nokukhuphuka kwayonke into ngoba uhulumeni ufanele abahlelele abantu ukuthi uma kukhuphuka imali kuthiwa khona izinto ezizokhushulwa manje ngiye ngibuke mina la kucatshangwa khona kuye kucatshangelwe yena uhulumeni ukuthi ulahlekelwa inzuzo kungacatshangelwa labantu abaphilayo noma ababasebenzi ukuthi bona ngesikhathi kukhuphuka imali kuzokwenzakalani kubona ulume nje ukudude engingakhulu le nto esizingiyibuke nala enyunyaneni nalezi nhlangano nje lezi ezithi yikhulumela abantu abantu ababasebenzi okuyibona beziproduction emhlabeni abacatshangelwe kuthi alikhulunywa ngokuthi uhulumeni ukhuphulini ukhushule opetrol kuvuka zonke lezi zinto ezikhuphukayo siyakuzwa khona iy'ngcindi ezisuke yibangelwa yilona kodwa manje alukho uhlangothi olukhuluma ngokuhlukumezekwa kwabantu abasuke beqashiwe kwavela umuntu osuke eqashiwe uyena osewedinga imali ngoba uyena.

0: isikhathi sanginika i-stress namanga ngiyitholanga. Sengino-20 years ngilengiya, angifayi manje ngugogo ngimtshela ngithi abayifake ku-akhawunti ngiyithole nganama waphela. Iyabangisa lento i-stress nganama ube nemali bathi bakubekela, ma usuyibekile bangakuniki. Ingcindi ezinkulu nganama waphela ama-tax mfana wami afanele ukukhuphuka ngobani. Izinto ukudla kuyakhuphuka ama-tax manje ingane izogibela ngani manje ema-taxini. I-stress nje esingasuki nganama phansi nalabo Department of Labor. Abathathi imali zethu bafake emabhenki bangale bethi kufuneka iy'ncwadi kufunekani. Kubi kubi ngane yami kufuneka umkhuleko, sifanele umkhuleko wethu mfana wami, kubi kubi.
1: Danki kulungile, siyabonga Masibisi.
0: Ngiyabonga nami mbe nosuku oluhle, bye bye.
1: Danki, right, 0604807964. Well, ezinye izinto-ke uzibona la ukuthi oh shuthi ziliqiniso. Ukuthi impela abantu baseNingizimu Afrika bangene ngaphansi kwenkulu incinde ku 2026. 0604807964. Semeni sabona?
2: Shopo Tom, sabona kanjani?
1: Siyaphele kunjani kwena?
2: Hayi, ngikuthi mntakabo, sikhanda amayeza nosungu bakhotisa umfoka amankanazi. Uyaphila wena, ngiyajabula uma ngikuza ukuthi uyaphila.
1: Hayi, ngabe usuzwile sikhanda amayeza.
2: Ya, ngilandakini. Nangakosawuthi uma ngabe ukhuphuka kule nqwaba yemizi yakini elapho nalakho ojolvet
1: mfowethu.
2: Ya no, i-stress sey'nkinga ezikhona nje zemali mtaba, ngiyasibona nje sirati yabo thina esinemoto nje kuba nzima kakhulu indaba yokugibela amatekisi ube sewuvele unemoto yakho ngenxa yokuthi upetroli usukhuphuka awusazi noma usayobuya uphinde wehle yini.
1: Yeah.
2: Hayi, kuthatha kube nzima naseteksini, uphinde uthole ukuthi uthi ubalekele imoto yakho ufike kuyadula naseteksini.
1: Yeah.
2: Kodwa-ke impilo nje ngeke sisho lutho ngoba kuyaphilwa. Uma usaphila uphilela ukufa futhi uphilela nosizi. Kuhle nje ukuthi uphile nje zonke izinto zenzeke ngale ndlela ezenzeka ngayo, ubekezele. Ngiyabonga mfowethu, ayikho into esingayenza, siphile kunjalo.
1: Kulungile, sikhanda amayeza, siyabonga kakhulu.
2: Ya, umfama nkanaza, ngiyabonga.
1: Thank you. Right, 0604807964. Lona kusibhalela ukuthi ke mtshwara mfethu, mina ke ama plan ami ahambe kahle. Even though ke ngingasasidlalanga ke stokvel, imali ke ibisebenza kakhulu. And ke sengibona ke next day uNkulunkulu ke evesa ngigcinile, but ke angikhali ngalutho. Cause amaphupho ke ami afezekile, but ke I'm happy ku 2026 ube isibusiso kimi, noma ke izinto zonke zibe i-short notice, but I'm happy wafaka amaringi. Ngiyacabanga ukuthi ke ushuthi ke njengoba efaka amaringi usho ukuthi shuthi ke ushadile, wasothi ke I'm done. Uma kabani lona ke uma kankazimulo laphana ke eWaterloo. Congratulations maka nkazimulo eWaterloo, ngoba wena ngiyacabanga ukuthi zonke izinto zakho zihambe kahle. Ngibona ufaka amaringi, ngiyacabanga ukuthi usho ukuthi konke kuhambe kahle waze washada ku-2026. Asibona ukuthi ubani omunye khona ngalawo. Semeni sawubona?
3: Yebo, sawubona.
1: Hayi, kunjani?
3: Yebo, siyaphila. Ubafuna ngithewa nokhuluma. Hayi, nami ngithi hayi bandla ingcindezi, hayi isithethe kabuhluku, asisebenzi, iy'ngane ayisebenzi, izinto ziyanyukanyuka, petrol inyuka yonke into, asisazi ukuthi ulwani ulawo ngaka.
1: So omunye wabantu nje ongasho ukuthi cha impela kuzwelile nakuwena u-2026 njengoba kushiwo ukuthi impela uhambanga kahle kubantu abaningi.
3: Hayi, angihambanga kahle impela, siyakhala, asazi sizothatha ndihlabisa nani, imoto igubhukile, sisangene nje sumana sithini.
1: Kulungile, siyabonga kakhulu Mas, kuyazwakala.
3: Okay, siyabonga.
1: Thank you. Right, 0604807964 0604807164. Yeah, shuthi impela baningi abantu impela abakhalayo ngalo nyaka ka-2026 ukuthi izinto impela azihambanga kahle. Njengoba ke liveza ucwaningo impela ukuthi ke over 10 million abantu impela ke bangele kakhulu ey'kweletini kulo nyaka ke ka-2026. Asibheke-ke namanye ama voice notes.
4: Ngiyabona ngikholele isheke lesi izimo zase njengakhethi ukuthi kube khona into engingavidli, angisayadla amafutha, ngisahonde shukela, kodwa hhayi ngoba ngingadengile ngiyakuthanda loko kuphela nje, angisakwazi ukuthi thima ngithenge ukulasa kuphume amafutha asebiza khona nashukela, angisalenzi ukuthi angikwadla amafutha kuba inkinga yamavashele mani kuyane ngithengela amancane ngezenkinyane ninike nomnanje afuta ngisahale kwawahale kona nje kwaphoqwa yisona lesimo sale mhlazalo.

0: Kungiyibo dayikuze mawuze mawulaba ndizwe kahle. Ngiyohalela nawe iphande ngibheke mhlawumbe kuzokwenza ngo-2025.
1: Wow. Yabona ke la ngiyarelate la. Kulomlaleli ngiyarelate kakhulu. Kunezinto nawe ngithi mangibuka ngini hayi yazi kunezinto ekade ngagcina kuyithenga. Especially izinto zasefridge nje lezi zimnandi hayi. Ngiyahlala ngihlale ngibuka hayi. Hey, sengiyahlala into ukuthi ngingenayo futhi ngingaphathwa i-stress. Okay. Sizwe ngala.
2: Njalo yaphila kuyona ngisabela ngoba selantu uzungu. Hayo njalo hayi angifunde ukuqamba manga hayi lo nyaka ube nengcindezi impela, ube nengcindezi impela. Hayi khona ngiphathe ngalesikhathi uqala unyaka hayi. Bekukuba impela. Sekuthi kodwa manje hayi usuyabona ukuthi hayi. Ebhizinisini sekuyaqala ukunyakazeka noma kunganyakazeki ngale ndlela uyafisa ukuthi manje ngathi ngabe le nto iyenzeka emhlasipho unyaka uqala. Kodwa nje hayi kuke kwanzima umuntu wathi uyanyakaza kwanganyakazeka izinto zikhuphukile ey'tolo awukwazi ukubeka lutho akho profit oyenzayo usudayisela nje ukuthi uqhubeke ungahlali. Kodwa-ke hhayi ngeke size siye kukuzama. Noma nganzima kunjani ngeke size siye kuzama so lokho siqhubekile kwaze kulunge noma bethiwa kunzima kube bonke nje osomabhizinisi ngisho njalo ukuthi hayi noma kuthiwa profit awuyiboni noma bethiwa wenza i-loss kodwa nje zilonge usakwazi ukuthenga istokho uqhubeke yenze njalo nje kwaze kulunge singapheli imoya. Ngiyabonga wesiya uThabile ngoba seNtuzuma.
1: Dange Thabile ngoba sekulungile, Thabile ngoba senaye umunye wabantu abathike bayizwile ingcindezi ku-2026 njengoba ke impela kunokuvela ukuthi cha u-2026 abantu abaningi awuhambanga kahle. Ngiyafisa nokuzwa nalabo abade bedlala iTokfela basalele yini emumva kuhamba kahle yini na.
3: Umjwara kunjani kodwa uyaphila? Eh yabona lento kunzima umjwara yabona. Kuyakunzima kakhulu. Lo nyaka isimo sibi kakhulu, sime kakhulu. Yabona nje mina kwi-gross ebengiyenza inyukile i-gross yami nge-1,000. Iyo nje phakathi ka-500 no-1,000 kwi-gross ebengiyenza inyuke ngaleyo mali. Kunzima kakhulu, ziyabiza izinto ey'tolo, kuyabiza ukudla ey'tolo. Especially abanje singasebenzeki thina, kunzima kakhulu. Akakubi. Onakele kakhulu, ingcindezi iningi kakhulu. Ngisho nje imizi eminingi kuyaxatshanwa, yabona kubanga isimo senhlalo, kubangwa yimali, yabona nje kubi ngempela. Mjoka ngeke kade ugibele ngo-1.2 ngenyanga, usuyithola usugibele ngo-1.6, uhola malini, uzosala namalini? Uyayibona nje yonke leyo nto.
1: Right, mangabe unemoto imoto yakho ine unemoto, ngicela ukuthi ungilalele uma uthi unemoto mhlawumbe uyayikhokhela insurance, awungilalele nje lungakapheli uhlelo. Khona into engizokucebisa ngayo, noma mhlawumbe unesihlobo sakhe sinemoto mhlawumbe silalele awusithinte. Khona into engizokucebisa ngayo ngoba ngicabanga ukuthi ibalulekile le. Isikhathi esiningi uthole thina thina esimnyama ezinye izinto asiyinaki kakhulu kanti kuyenzeka uthole ukuthi indlela osebenzisa ngayo imali ungayishintsha. Ngeke ngibone nje ikakhulukazi mhlambe uhlanga lolu lamandiya belungu baqikelela kakhulu indlela abasebenzisa ngayo imali. Enye izinto abaqikelela kakhulu ila khona kule zinto lezi abayikhokhelayo esingabala zona le insurance yemoto ezindlu zonke lezo zinto ekanjalo. But njeka manje makuwukuthi mhlambe unomuntu olalele noma unomuntu omaziyo nemoto noma nawe unemoto ungasuke eduze komsakazo khona engingakunikeza kona makuwukuthi imoto yakho impela uyayikhokhela noma ukhokhela i-insurance unane-tracker konke lokho. Noma sihlobo sakho saziyo awusibize sisondele eduze komsakazo because khona ithiphu engakunika yona engakusebenzela nje kakhulu unyaka usuyophela and ungasave a lot of money. So it doesn't matter ukuthi usebenzisa yiphi insurance as long as use South Africa imoto yakho ikhaviwe. ya kungasuke eduze kumsakazo mona sihlebo saziyo sitshele sibe semsakazweni or ungaze urecord usithumelele

nenhlelo zami ngiyayihlela ngendlela. Ngiphinde ngibuye ngibuye ngithi manje ona ngikhuluma ngani. Wathu mina hayi mina ngine stage. Ngisiphethe futhi. Sikhule eNingizimu Afrika or sinjani? Angengisho hayi hayi. Kodwa kwi house ngimile. Angengikususeke lokho. Ngikukhombisa ukuthi kwi house ngitheke KZN ngimile. Angifunela utho nje. Angifunela ngani ibhayizela la kwizwe eMzansi FM 629.

Ngiyabonga kakhulu ke Auntie Zomthembu uneze imidlalo bengishilo ngathi ya mawukuthi khona ngilangihluleka khona impela hayi ngeke ubuye lungile ke sizodlala ingoma yodwa masibuye ngala bengike ngakuthembisa ngathi makhona umuntu omaziyo mhlawumbe nemoto ya khona nje tip engizomnikayo nezomlekelela kakhulu kwimali ayikhokhayo yeah and that's fanele sicibisane manje sikhathele

0: Right, Msakazo izwi loMzansi 98.0 FM isikhathi u1 o'clock. Jase ku 1 o'clock ke njoba kade ngithembisile ukuthi noma kanjani njengokujwayelekile siba naye ke uDr. Myati ngalesi sikhathi impela ke kuseni impela ke ngovivi obheka ukuthi umuntu omdala mevuka ngalesi sikhathi kusuke kubaluleke ngempela ngoba kusho ukuthi konta suke ufuna ukuyidlulisela kubantu bayizwe bafunde ngayo kubaluleke kakhulu ukuhlonipha lesi sikhathi sifana nalesi kuningi okufundeka ngalesi sikhathi namhlanje nodokotela uMyati sizobheka indaba ekuthiwa yini lento ekuthiwa ibhadi yona leso uyibuka ke osukila namhlanje uyena ozosihlahlelela kasihlaziyela ukuthi ke impela ke into onaleyo ngicabanga ukuthi ukukhuluma no Dr. Myati ngagcina ngo 2010 or 2009 ngicina ukukhuluma naye ivuthiwe ke inkunzi endala le impela kade zasiyibovula kubingelele dokotela
1: asibingelele mphakadlame sibingelele nomlaleli wethu
0: cha siyabonga kakhulu ukuthi usihlephulele leli hora ukuthi

0: Voilà, pas. Je sonne là, choix. Lutho ucabangela ukuthi bekhumula inzilo yomama kade eshonela.
1: Yakhohlwa la.
0: Kanti uyena yena nje kade eshonela futhi. Uyena obushonelwa okade engebe nebhadi. Kodwa abakubo bayidlile le mbuzi ngoba ibhadi ngelibana madlela. Bengakezwa bona.
1: Yes.
0: So uzothi omunye ngoba bekukhulunywe ukuthi uyakhunyulwa ngale mbuzi kwenzekani. Phela awukwazi ukugeza wena ngamanzi.
1: Yes.
0: Uphinde waphuze futhi.
1: Yeah, that's true.
0: Ngisho ngathi wasecobe kangakanani.
1: That's true nje isiqondile leyo. I-direct translation leyo isho. Straight nje.
0: Kodwa ingakho abakini beyidla le mbuzi. Kuwena kuphela okade ugeza ungafalelwe ihle.
1: Yeke uphuze insila.
0: Ngizwa kahle.
1: Ngizwa kahle.
0: Kodwa kusho ukuthi abakini babedle le mbuzi wena usubasulele ngebhadi lakho.
1: Elakho elakho kade ugeza wena la.
0: Uwe kade ugeza. Kuphela. Umcimbi uyaqhubeka. Umsebenzi wethu nalesilwane. Uye kuphi umuntu? Ngoba ithuna lesilwane likumuntu. Uzothi omunye hayi bona le mbuzi manje yathi yakhizafa. Noma sayifica isifile vese.
1: Okay.
0: Iyona ke lahlwayo bakwethu.
1: Oh, okay.
0: Ngoba asivumelekile ukudla isilwane sifele.
1: Yes.
0: Usuka kusimakade uqobo.
1: UNkulunkulu.
0: Asidliwa lesilwane nje.
1: Okay.
0: Ngoba umphefumulo wasa uvumanga. U-85% omphefumulo.
1: Okay.
0: Uncike inkomo egazini eliphilisa lesilwane esuke sifile.
1: Oh yeah.
0: Uma sifele kube nalento ekuthiwa yi-clotting. Sangaphuma emzimbeni wesilwane okuyinyama.
1: Yes.
0: Asikwazi ukuyidla leyo nyama.
1: Yeah. Njengoba kade
0: ingakho ngisho emakhaya nansi imbuzi ifuyiwe isindala entondolo ayiseyabona kadala entondolo noma ile nkomo le isikhule ngempela la ekhaya isikwenzile futhi nomsebenzi
1: yes
0: ukuthi imfuyo la ekhaya yande
1: yes
0: bese kumane kusuke iphutshelwe nje ibulawe lokuthi nesethu ginqa
1: yebo akunamdanti
0: ayinamdanti akushiso nje impela ingakho mayibulawe ibulawelani isingakafiki isikhathi sokufa original ingoba uma ibulawa Okay. Kubaleka lokuthi thina singadla umphefumulo wayo.
1: Okay.
0: Uma yifele.
1: Akudliwa inyama yayo.
0: Akudliwa inyama yayo ngoba isifile ibulewe yithi. Siqedelile ngezinye ingaguli.
1: Yes.
0: Kodwa sasifika ayise ingazi kule ifele.
1: Yes.
0: Lokho kubikwa ukuthi uginqa.
1: Yebo.
0: Uyinqaba likaginqa lifani nenqaba lenkomo efishisola impepho.
1: Yes.
0: Liseceleni. Ngoba akasikhulumi ngenxeba ngeke ngisho ukuthi likuphi.
1: Yeah.
0: Kodwa kubalulekile ukuthi uma uzokhuluma ngeshwa.
1: Okay.
0: Ngeke ukuthi base kubulele yambuzi uginqa. Kusuthi ngidla imbuzi Ako, bengashiwanga ukuthi umsebenzi wani. Cha.

0: Tom Sebenya.
1: Yeshwa ngakele kulandela. Ngisho ngafika imbuzi kathi geza umnyathi. Kwathi ayidlula la wafika washama qatha ababili, wasophakisa umancishana, wehlisa ilanga ngoba liyashisa.
0: Yebo.
1: Wena angeke unamathelwe ibhathi lalapha. Ngoba kwasima umqondo sale nyama oyidlile asizange sekulawule.
0: Okay.
1: Yabona ukuthi ibhathi ngeke linamathele.
0: Hayi ngeke.
1: Bakwethu ake sidle ke iy'lwane sizidle sifake inyama esiswini bakwethu. Singathi le besikhipha ngayo ibhathi.
0: Ngoba kubhada delikhishwa.
1: Injalo indaba. Injalo nje indaba nje.
0: No, isobala doctor. Isobala.
1: Ibhathi ilento ekulawulayo wena Qobo. Ungathakathwanga nhlobo. Ibhathi ungakudlule kamnyathi kuthiwa ikathakathe kamnyathi. Ngoba udlule eduze komnyango la kubhekwe khona umuzi kamnyathi. Usuzotshethu leshwa. Ngoba naku ngijombela kudlule la emzini kamnyathi. Ukulawula umqondo uze uphethwe yiqolo. Uphethwe yimbambo. Naso sifuba siyacinana.
0: Yes.
1: Ngoba udlala isimo omqondo udlule ngakhona kwenziwa ngalutho. Kodwa ngoba watshela usuzolawulwa indlunga engekho.
0: Ngoba awunalutho kahle kahle.
1: Awunalutho. Kodwa udlala isimo omqondo ngoba utsheliwe ngomnyathi.
0: That's true, Kansile.
1: Ake sikubheke lokho Mfukahlabe. Nomlaleli wezwi loMzansi. Ku-98.0.
0: Ngicabanga ukuthi dokotela ukuthathe wakubeka obala. Kukhona ke umbhemo obuzayo la uthi manje leyo mbuzi ezodliwa abangaphandle ipheka ngamabhodwe akwabani, izithebe zona eza kwabani? Kuma kanjani lapho?
1: Hayi, ibhodwe lala ekhaya kwamnyathi.
0: Okay.
1: Ingqobo ezala ekhaya kwamnyathi.
0: Okay.
1: Ngoba bayiqeda ziyawashwa phela.
0: Yes.
1: Ingoba idlelwa ngaphandle ngoba ifanele ingene ngaphakathi.
0: Yeah.
1: Ngoba ibikhuza umhlona wakamnyathi. Ezewona.
0: Okuwukuthi abantu bangaphandle abanawo nencane inkinga. Bazosebenzisa zonke lezi zinto ngendlela ejwayelekile. Bayahamba.
1: Ziwashwe ezindlini ngaphakathi.
0: Ngaphakubele ekhaya.
1: Injalo nje indaba. Abona afika emze komunye umuzi efaya.
0: Okay.
1: Ngabe zabalomzane ngayixoxa le ndaba.
0: Okay.
1: Sigeza omunye wayeshona sekudala. Ngathi mangiyibeka wathi omunye umlomzane hayi. Umnyathi uqinisile mhla ngikhule kunjalo vese. Alikho bhadi. Mnyathi lethu. Ayiphekwe le mbuzi siyayidla thina
0: kula mhlaba. Bagibela kuyona.
1: Bagibela kuyona.
0: Abanalutho kuyimanje.
1: Abanalutho kuyimanje. Ngoba kwaba ne-motivation.
0: Yes.
1: Ngaphambi kokuthi badle.
0: Kwaba nokucebisana.
1: Kodwa uma babengaqetshiswanga ngalutho. Kwakuzothi uma kulahle umuntu ewele 100 rand ufake kabi ephaketheni.
0: Yeah.
1: Atawuze liqalile isho lelabela.
0: Ngadlala yanyama.
1: Yabo lethe ngisho.
0: Noma kanjani.
1: Ngoba udlala isimo omqondo.
0: Ey, yemadoda bazokwanzima ezweni.
1: Ake senzeke bakwethu. Konke kuyilwane. Sazothi ethu nala khona.
0: Isisu.
1: Isisweni somuntu. Kukhona le nto ke elithi baliyoke lasho ayenziwe kini Mfukahlabe.
0: Okay.
1: One. Uyolashwa kuthiwa fika nenkuku emnyama uyageswa. Ifakwe nenayithi kwenziwe yonke le nto ilahle lapha kude.
0: Okay.
1: Kuthiwa fika nenkuku emhlophe uyageswa.
0: Okay.
1: Nayo igila imkhuba. Besiyalahlwa.

0: uzothola umunye ekhaya angeni nikithi.
1: Mm.
0: Yindaba ilasho inkonko kodwa kuthiwa ithula lesilwane.
1: Isizwe.
0: Lisesiswe.
1: Mm.
0: Uzoyicacisa le namhlanje. Ukufaka inkuku inayithi.
1: Mhm.
0: Yangizwa?
1: Ngizwa kahle.
0: Akusho ukuthi isuke isikhubalo lokukhipha ibhadi noba ugula komuntu.
1: Okay.
0: Kodwa lokho kuwela ngaphansi kwescam.
1: Wow.
0: Sokuthi imali sethu yakho ayithi ngoba inkuku ifakwe inayithi ngakhezwa ngegazi layo.
1: Mhm.
0: Nenyongo yayo.
1: Mhm.
0: Kusho ukuthi ukufa sekuphumile.
1: Hawu. Kanti
0: kusikenywa umqondo wakho lapho ngokukwelapha ngokwesinto.
1: Hayi. Okay.
0: Ayikazi imbuzi iphenduke ikhubalo lokulapha.
1: Hawu.
0: Ayikazi inkuku iphenduke ikhubalo lokulapha.
1: Hawu.
0: Ngizwa
1: kahle.
0: Ngokufakwa kwelight kuyona bese iba ikhubalo.
1: Yini?
0: Ikhubalo lokulapha lesemthimbi kuphela. Okulapha inkinga obulewe ngayo ngoba nawo umuntu ubulewe ngawo.
1: Iya.
0: Kushuthi iva likhishwa ngelinye.
1: Ngelinye iva.
0: Yaneso. Kodwa ke kuthathe ummesi ukuthi ukhiphe iva ngoba uzoyilibaza.
1: Ya.
0: Kanjalo nasenkukwini. Banithathe banise emfuleni, entabeni, uma ephezu kwesiduli. Ugeze negazi lenkuku ecuthwe nenyonko.
1: Hmm.
0: Bese kuthi hayi lenkuku sekuyona ke manje isinesilwane. Usukhisha ukuthi sesiphumile isilwane kuwe.
1: Hawu.
0: Bese bayakugcaba bakufaka istaff ke isinde sibuye. Scam. Ingakho ukuthi bakubona le yankuku.
1: Sazike. Eh. Iqale phansi inkinga.
0: Iqale phansi inkinga.
1: Hawu kanti bebekwenzani?
0: Ngoba phela isilwane wena usifaka isicoco.
1: Oh.
0: Endithi matopa topa isilwane dlame.
1: Yes.
0: Igazi lakho libambuco.
1: Yebo.
0: Bese isilwane singabe sakujabulela lokho.
1: Oh yeah, okay.
0: Bawuhlaba inkuku siyahamba siyophuza la gazi lize lome ezukwini embili noma ezintathu.
1: Nasiqeda leli gazi siyabuya siza kuwena.
0: Siyabuya. Sesizolwela emzimbeni wakho ukuthi akuphinde kuhlatshweni inkuku sikwazi ukubusa phela.
1: Hawu. Yini?
0: Hayi ngoba inkuku athi kwelapheli.
1: Ah, hayi. Umuntu ofundaza afeke. Hayi.
0: Inkuku ayilaphi. Inkuku into nje. Yokwenza amadombolo umnumzane uma ehashukile egcekeni.
1: Hayi nakubula mina.
0: Ngizibe ikhambi lokulapha umuntu.
1: Hayi. Hayi. Hayi angisazi.
0: Yabona ukuthi isimo umqondo sekudlala kanjani?
1: Hawu. Njengagezwa kangaka nje. Kuthiwa woza nenkuku ebovu. Hamba ugeze esitulini.
0: Hey, ibuza ukuthi inkuku iyimpande yasebihlahla. Kwaphela ukwelapha kulashwa ngempande. Yesihlahla sithize noma ixolo lesihlahla sithize noma ihlamvu. Lesihlahla sithize.
1: Yiyo.
0: Wena usuyithatha inkuku ezihlahla. Engabe lenkuku bana ibamba nje ngoba ukhashukile wabaphela amadombolo. Wayifaka phakathi yagxabha. Hawu uyavuthwa. Hawu.
1: Wayiphosa
0: abantu ekhaya.
1: Wayiphosa izinyo.
0: Lakha ke.
1: Umsebenzi wayo lo.
0: Umsebenzi wenkuku. Ifuyela lakho egcekeni.
1: Hayi lokho okunye usukwenza.
0: Hayi lokho kuthi. Ngoba ngeke iphenduke ibe ikhubalo lokulapha. Hayi cha khosha.
1: Ish. Hayi cha dokotela sifundile.
0: Ingakho kunabantu engagcwala bahoko. Kambe mhlawumbe inkuku athi umuntu sengagezwa. Hayi ungagezwa. Hayi ungagezwa. Hey! Uwe! Ukuhlupheka kwenze wavale kumqondo.
1: Hmm.
0: Wayitshela ukuthi inkuku isizoba. Inaliti yokukhipha ukuhlupheka kuwe.
1: Hmm.
0: Kanti cha.

0: Oh, shoot, futhi bayazi ukuthi as soon as eqeda ukwenzela lento vele lesilwane sohamba siyophuza lele gas bese ubuka wena sekuthe damu uthi na
1: yasebenza
0: lento
1: emva kwesikhashana siyabuya.
0: Yes. Awusakwazi ukuyo blame lo muntu phela ngoba wavuma kuye nathi usizakala.
1: Kunjalo wena. Yabo?
0: Yo.
1: Ingakho kuloku uqhubekile lokuyihlabela ingulo. Ngakho gcwala ihoko dlaka. Lokuthi hayi emnyaka. Hayi namhlanje emhlophe.
0: Yabe.
1: Hey lesi emfuleni. Ebakwethu eyi ake siyeke ukulinyazwa psychologically. Sithole sesilawulwa yithuze lesinomqondo.
0: Ya.
1: Bese sitshethi sineshwa singenalo.
0: Yo.
1: Alekesh, thuna isilwane sesiswini bakwethu. Ngaphandle kwesilwane siyifela. Uphela.
0: Kodwa
1: le siyogqitshwa kude nasekhaya.
0: Mm.
1: Angazi ke mawukhona umbuzo mfukahlala.
0: Eh no isobala dokotela ithe nje ba ngathi ngiyibone la ngizwe lomlaleli kune VN ekhona la ngizwe ukuthi ke yena uthini owakhe umbono
1: ukukhuphulela hlama level ke lapho khona ngizozwa nami njengomuntu omdala
0: ngizokhuphula ke
1: ya akafuna ukukhuluma
0: hawo
1: khuluma wena
0: wese kuse uzokhuluma ayangakhulumi uzokhuluma impela nakhuluma
1: akakhuluma
0: ufuneke ukukhulumile manje
1: hamba ngale gagasi lomoya
0: wathi ngimkhulumiseke manje ya uyabona ke manje nangoko
2: hayi umshayela lo magwaza la idafu futhi umsakazi wami ngizibuzo okusecelela nganombaba uzofika ukukhona ubaba lokho ukuthi uma ngabe kunentombazane la ekhaya engazangani iyaganiswa kuhlatshwa imbuzi kuthiwe umkhwenyana wakho lo ozofika kuqala la ekhaya sokuganisa ngaye mase nikezwa ugqoko lwakhe yedwa ekuseni mla bafika ekuseni emzini yabantu mele kuphuma ugqoko lapha elabo esibayeni lapha eminyango kuphela khona imbuzi kuthiwe nangu umkhwenyana kusokuganisela ngaye kuyiqiniso khona ukuthi umuntu uyaganwa kanjalo eganwa umuntu osashona engabonini ebedlinyamene ukuganiswa ngalo umuntu osashonto unikeza umkhwenyana ngiyayibuzela ngemkhwenyana wami
1: kunemkhuba wezama
0: yebo yabo baba
1: emkhuba ngale emkhuba nje engathi ilinga imkondo bese iyayithenga
0: okay
1: adoption
0: we adopting
1: ukuthi ngokwenza lokhu ngale mbuzi shothi yonke into isizoluka kanti akona uyangizwa
0: ngizwa kahle
1: konke ngifuna ukucacisa la
0: okay
1: la intombazane ikhuleliwe intombi into kunembuzi ezogeza umuzi la ekhaya
0: okay
1: lo mbuzi ayidliwa abantombazane kuphela
0: okay
1: kodwa mina njengodlame kubudlame phela kasona insizwa ntswe.
0: Mhm.
1: Usehlala nathi sidlele imbuzi akunankinga.
0: Okay.
1: Futhi ayaphumela ekhaya ayabayibona seneshwa.
0: Mhm.
1: Ngoba udle imbuzi ogeza umuzi kwami yathi akhoshwa. Dlala inyama wena unganaki uthi yani. Ukuze isimo umqondo singakulawuli
0: inyama kugcina
1: inyama le
0: ayinamdadi
1: uyayenza mseke sho
0: sizwa kahle hayi ke
1: ngithe hlala inyama ungaloku naki uthi yani yes ubhala umlomo
0: ake sibambe lo
1: kulele nkomo le
0: okay kubeka
1: ehlatshwayo makusola umuntu
0: okay
1: atho mudaye namba abantu abadala mlangizi le nyama wapula mali si yakho bhati zani nyama wena
0: hlukane nokuhlupheka
1: ngoba uma usufika ekhaya uyayicabanga usukubukwa yikabishi elinosawoti namafushana benjani
0: ake sizwe lona ke dokotela lo uthi ngicathi kuzokugcina
1: kulungele bona
0: okay
3: sanibona sanibona we babudlame

0: kusho ukuthi ekhonto ezokwenzeka noma kusuke kusashoda inyonko. Ngifuna ukubuzwa lokho ukuthi ngabe ku right yini ukwenza kanjalo.
1: Yebo, nawo kumbuzo ke mkulu.
2: Hayi, mbuzo lakhe.
1: Yes.
2: Kunje ke mphadlana.
1: Okay.
2: Ukuthi umuswana unankinga.
1: Mhm.
2: Yes.
1: Right.
2: Inyongo futhi ngakho ke kubula wena nenkuku eceleni.
1: Mhm.
2: Ezokhishwa inyongo.
1: Okay.
2: Iqhathe nalomswana bese uyageza.
1: Mhm.
2: Kodwa ke umaswana imi logeza ngqo.
1: Okay.
2: Usuke wenza okwesikhashana part time lokhu kwe komswane nenyongo.
1: Mhm.
2: Masuna manje embuzi ufuna kwenza hayi embuzi.
1: Okay.
2: Bese sibuya ke la ebhadini ake. Uthenga umswane lebhusha la kuhlatshwa lenkomo nje. Hawu. Idayisa inyama umswane usuyawuthenga uyogeza.
1: Mhm.
2: Kuna labantu abazodlala inyama isemashalofeni manje.
1: Okay, okay, okay.
2: Ya lo muswane. Uyangezwa ngini?
1: Yes.
2: Akade babe nale odwishwa. Ngoba vese bebengazi ukuthi khona umuntu odayiswa lo muswane.
1: Okay.
2: Yayizwa lapho nje.
1: Mhm, ngizwa kahle.
2: Ngoba umuswane wenza umsebenzi wawo, buzolashwa vese.
1: Yebo, awudliwa.
2: Hayi ukuthi lenkomo esemashalofini manje ngoba kudayiswele umnyathi noma udlame noma uhadebe, yebo?
1: Okay.
2: Adayisele, udayiseliwe kusho lonke le nyama manje.
1: Yona ke.
2: Ephume nomswane. Isinebhadi. Ngoba akabonanga ukuthi udayiseliwe umnyathi noma uhadebe.
1: Yebo.
2: Ngeke ibhadi limngamele, eyithengelela ke inyama isemashalofini.
1: Okuwukuthi lo mcimbi obefanele kufeze kuyafezeka nangomswani othengwe wodwa angathengi isilwane esiphilayo.
2: Kodwa okwesikhashana.
1: Okwesikhashana.
2: Ngicathi
1: ake. Yes, ngiyakuzwa ukusikhashana.
2: Ngoba akufikelezwanga phezukwale
1: yonke. Okay, akubikwanga lutho kusona lesi kuchazwe ngalo mcimbi efanele sizowufeza.
2: Ngelinyanga suke singene sijule.
1: Okay.
2: Ukuthi kwakhona ukugezwa komuntu, ugezwa kanjani?
1: Yini yona?
2: Inyama yakhona yenziwa njani?
1: Okay.
2: Futhi uma esegeziwe ngezwanga ngibalulekile.
1: Mm.
2: Kushathwa imbuzi, yilo ogezwayo ungayidla.
1: Okay.
2: Kodwa abakubo bayayidla ngoba abagezwa bonke begezwa umuntu oyedwa.
1: Mm.
2: Cathi
1: angezwa. Kuzwa kahle.
2: Kufana nomuntu ozothamla ngiye emathuneni. Ngoba kunebhadi.
1: Okay.
2: Uma ungayi emathuneni wena ungcwaba abanye abantu. Wena uma usufile uzongcwatshwa abanjani?
1: Ngaphela.
2: Futhi labo abantu abangcwabayo bayiphukuphuku kangakanani.
1: Ngaphela la
2: uzo. Ngoba phela ubungangcwaba.
1: Hayi.
2: Ngoba uqedwe ogeza ngesiqunga. Bawugeze ngesiqunga esinenyongo yembuzi. Akho bhathe kuzokulandela. Umnyathi njobe khuluma nani njengamanje.
1: Hmm.
2: Befika kadlame izinsizwa zishoda. Zokukhipha isidumbu. Umnyathi yasibamba isidumbu.
1: Hmm.
2: Nezinsizwa zakhona. Yeah. Abalekelele.
1: Akunalutho.
2: Ma ngiqeda ukwenza umsebenzi wakadlame kubade kushoneni. Banomswane wembuzi abayibulele la ekhaya.
1: Yes.
2: Efuna ukugegeza ngayo njengabantu bonke. Ngibuyela kamnyadi ngiqhubeke nomsebenzi wami ojwayelekile. Akukho lishwa. Afike umuntu ngimlaphe afike.
1: Dokotela, izwakela isobala, isobala uyichanile. Ya, uyihlaba esikhonkosi impela. Qondile ke ngo, isobala ngoba lento yebhadi uyabona ukuyihlaziya kahle kakhulu ukuthi uyibheke ngasohlangothini lesinto esikhathi esiningi ezinkoleloneze esiba nazo ukuthi uma kwenzeke kanje chaza ngoba phela uma kubele iqinisweni dokotela ukufa komuntu kahle kahle kulonishwa kuyingxenye kuyimvelo
2: kuyingxenye into edalwe usubakade uthabani bawodlula
1: exactly so ke ngokugcwalisa kukulunga lokhu kwenkolelo zethu kwaphela ke sinamasiko nenkolelo ngoba khona abantu abathatha inkolelo bayenze ibe